Sinkara jitlandekela zoi 2 minuti jimpela mintiro ya vuhaxi yo rhanga ka siku ra namuntlha mvulo 29 ka junyu lembe 2026 yo rhanga hi tamela ka mixuwa namuntlha ayala ku yima mphela yi bilo vala u nga kona mixuwa hombe i nkarhi wa ku venene mphela hi rhangarhela matimba ku va hi ya kona tiko li kula hikwalaho ka ku va vana va lona va tinyiketela ku landzeni ka mintirho yo hambanahambana maha nchumu a ku va u ta kuma nchumu loko u nga endli nchumu a u nga ta kuma nchumu

0: Ish, karita ula mina lifambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani.
0: Wenu, karita ula mina la shibedle la lifambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatiletela hii mkwashu shwa utomi bja wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeli hi karta la xibedlela kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru leyo hi mhaka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karta lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamama ni hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedlela kwa va lahlekeli hi makarta. Loko vani vana lava tsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa. Makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: Hoxi ku vala mngani, I mhaka muni?
1: Lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi.
0: Ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha. A hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
1: Hi yo ndhambi phela ni xikuvalisaka. Karhi ta n'wi langezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile.
0: A ni ku swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka. Kasi karhi ta n'wi langezani. Humaka swona leswi.
1: Ni nge humeka swona mungani. Hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo. Loko n'wana a nga tlhavi tingezana ti vekisiweke, a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana.
0: Wena ni ku landzelela minchumu.
1: Loko u nga landzeleli swileleto, swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato leti vekisiweke, ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana. Na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho, ndere, ni tin'wana ta lisima mungana.
0: Tinyezani ta kona ti mahini ku tala.
1: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi. Ku ni tinyezana u fanele ku veni u tlhaviwa. Loko u nga yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti, hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
0: Nada weno. Phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi likwini a ni swi tivi. Na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
1: Ma swoswo, hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi karhi tawu, a ku na mhaka, ya ni xibedhlele u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika la lintshwa, va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku ve ni mu tlhava tona.

0: Bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khala tekexi kareka kampu a khala ta mbelo wa ku sungula a khala ta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
1: u ri mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata ngambele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuxiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emisor Provincial di Maputo Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad u nga titshechi Infonele 8231

0: Ilakitsi u ta kuma humelelo ka swona
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Kunewa kama ingani pfuna xa?
3: Ah mabalo mungano. Phela vangani vatirhela swoswo. Akupfunana loko munwana ani swikarhatu.
2: Lana imhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezula xona lo chika. A xipezi ben.
3: Mile xibedlela. Swi nga maxo vabya phela.
2: Hiile kambe ava khomanga mavabyi.
3: Swi nga maheka swililana ka majela.
2: Loka lileswo ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
3: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka i ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
2: Leswi i swakudya muni swoleswo?
3: Ha, nhlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku rin'wanyana u patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa. Leswi swa ma swa matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu. Ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
2: Yu, kasa hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
3: Nambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanele ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.
4: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Moçambique em Goma.
5: Get free music on Mdundo.com.

0: Hiya gingirika maputu nwe hivaka hilika ye na anengemu yendli gingirika nilinoche gingirika ayendliwa atlalali nene loko hilika re ilongoloka ni makweru Fernando Sidomo. Sidomo hoyo hoyo mishuwa hombe minjani kama makweru kwa halana.
1: Inkomu ize are makwa kwa jwishi ili mngisa turanzika kwa Raju Msambiki hina iku wana. Wana mshuwa ku kama sikulo ashirami. Shai.
0: Na matshamela manene. Nyamutla bime shayantu.
1: Shayantu
0: vela. Nyamutla vale nge itava 30 yungu.
1: To olwa li 25. Ashayantu na kona. Se ya. Yobo iso.
0: Masha wetile shikomba ku sho. Sho na ku idaya kumbi sho lelela.
1: Devita tsikelela. Devita tsikelela masiku mataka.
0: A weti itaka shikomba ku yali ya shirami.
1: Ya shirami. Ya shirami. Si kongoma ka le moya ke futhi ya
0: August
1: se swa sinzisa kunene wetsama
0: akumuna ati vone
1: ipostu
0: weti leti ku endla ka swa ka pa loko ungana kanyi podo tshuka u chada ti tlhati ya ngena ti weti tinwana wa nakanya ku tlhauti hanyela u liwexe
1: and then so I would live wa chada
0: eh a weti le poka ti weti leti eh leswi tshenjetela ka swona tshuka pambi loko unga na guru unga tshuka lava guru ku swibani lomu ka tindleve ka tindhawu ta sensitive
1: wena ka guru ko harabinyana
0: u lava ni swa mashayishayi akuva u timbonya
1: phoke vatsongwana nkarhi wo vaka xikolweni ni mixo ku sa mfumutse leswaku a vatsongwana hinkwavo sezora va le
0: xikolweni maji laya ni anakanyisa leswaku a mfumo hi nge u tsimbi maxi a ku ni masiku na wo vatsongwana wo va twela wusiwana cuka xin'wana ni xa primera classi sejani
1: ya xipuka ma
0: sinkora xi ta sungula ku va xi nyikiwa jani a loko xi ya vuya hi dezora xi buli nchumu na wexo etlela
1: xi ta bula hiaaaoni makwakwa leswi hi mhaka mahora ziya xi ta ka va teacher a ku lava va professori vale va maturu mangwane na hada hinkwa vatsongwana va va fami nkarhi wongwe xikolweni
0: ya puke lana a mfumo uya u tsumbula la u dlawa ka ko
1: hi la ka ku teacher munwe a jondisa a makhambi mambiri kumbe manharu isiku se a swikoteki ku na mali ku yakeliwa mujondisile bafu swa leva swa se a vatsongwana a vatsima misiwa.
0: Majila maka inwana initsakisaka la nge ikuta tshuka kuvane akupfuluwa ka mintiro ni swilo swinwana la dropenda ka matsolo inga la dropenda ka matsolo ntse na xifundza nkulu Maputo
1: xileswo kusukela sikula 1 ka julu
0: kuya 3 ka julu
1: 3 ka julu matsolo atava nwananga yanwa yanwa ireve hikusa ku ta va ni vanhu vanyingi swinene
0: impela
1: ku leswaku ku yimeriwa exipimo xa magidi mambirhi
0: 2,000,000 wa vanhu kwa a hi vanhu kwalikeri
1: a vanhu kwalikeri van'wamabindzu
0: va impresario hi xiputukezi
1: va ta va qhakhile a swimalana swa timali a nga ma James Bond ya
0: ipoxi u nga vulavuli ngopfu kolano
1: ya kambe van'wamabindzu phe ona va matiko ya America China India, Brazil,
0: Portugal,
1: Eswatini,
0: Johnny. Vata vakolo mu.
1: Vata vakolo.
0: E depoji kada nwa bindzu nwana no nwana po danga tini hi mali manje atatani masheke.
1: Atatani masheke ra masiyelo. Vona mfumo wa ka matsolo uyimela ku yamukela hi kola ka swoswo. Mali ifika ka 500 milioni jwa timetika inyi phe mali.
0: Holeleyo
1: inga tatambilenga.
0: Ah mali le hina loko yo vona metade po di kombela la ntirweni ku apa shega hala ku tira.
1: Ku kombela mafere
0: yabo. Minga vona ne.
1: Minga ivita ndi shosho.
0: Munga hi lavetile ni ntiro la.
1: Mali nyingi ngopfu swinene makuvo ya yimiriwa ka akuva vanwa mabindzu vataisiya. Nakona amfumo xifundza ngoma potsi makwakwa uta sekuni tiweti. Na upaluxe etindhawu leti toka tinga tirhisiwe. Ona ku murhangeri wa xifundza nkulu Maputo Manuel Thule a vule leswaku ku ta fika sweswi se va tsumbule a 14,000 wa magitara yo kala ma nga landzovotiwe ene tindhawu leti tani ku vula kakwe ti ni vanhu lava va tiboheleke leswaku ha va ta simeka emintirho yo karhi kambe ku hundza ntlhanu wa malembe kunze chumila malembe munhu anga yitirhisi ndhawu leyi anga yi londzovoti ndhawu leyi xileswo a mfumo u tamele entirho wa ku tsalisa ni ku teka tindhawu leto kambe a wu huba a wu tli va ya ku sungula va burisana ni n'winyana ndhawu leyi swaku emputu a wu yi tirhisi mhaka munhu a ku nhi u lavetela mali kambe a mfumo vula leswaku a ya ku lava ndhawu ku sungula se u ya
0: tshamalava
1: mali e-e va na ni mali ku sungula se u ya kombela ndhawu va ka hi no ni ni mali ni la ku pfula entirho wo karhi ka ndhawu yo karhi xileswo mfumo u tsemela ndhawu leyo u ku nyika swa nga ndlela ku u ta yi tirhisa hikusa loko u tirhisa ndhawu leyi a n'wi ta yi tirhisa wece u ta pfula mukhandli wa ku u ni va ku pfunisela a va tirhi va ta ku tirhela xileswo a timhaka ta ku pfumaleka ka mitirho lomu xifundzhanga maputsi a ti va ti pumbeke ngopfu swinene kambe
0: van'wana lava ni vonaka leswaku hi nge hi loko va ta tshuka va pfuneka hi lava laka mulotana mulotana a xaniseka hi ku pfumaleka ka mati muganga wa
1: ya ka mulotana ka mavoko lomuya ka mavoko
0: muganga wa vakolega va hina va nge le vangaki va kola mavoko ka vona i buruma mbuyangwana
1: va khama tinqolo
0: va xaniseka hi ku pfumaleka ka mati se ingako a mfumo se u te xega ka swona
1: ku u karhi ku yakiwa ndhawu yikulu ngopfu va le ku fika hoti leyi taka yi sungulaka mundzuku leyi a mintirho yi ta gama ya ku pfula ndhawu leyo hikusa na kona holobye wa ta vuyaka ni ta mati Fernando Rafael hi loyi a pfuxeleke emintirho leyi a ku va a ya vona ekusuhi leswaku i famba njhani and yi le ka matshamelo ya munhu lana ku miseka u tsaka ngopfu swinene a tlhela a tshembisa
0: swaku mulotana a ta huma ka xanisa ri pfumala ka mati
1: ka ku chivirika loko va ta
0: huma
1: hikusa hambi loko u ticelela exihlovula a mati madzunga ma ni munyu
0: a swi nge mugangayana wa kolo wa vamavoko va mulotana a munyu lomuyana u kona
1: loko a kumanyana mati i mati ya ku hambi u hlamba madari loko u hlamba wonkwalala
0: i mhaka leyo
1: loko hlambi wo dzunga
0: ya amhaka yin'wana makwerhu ni nga yi vona lahaya wena Sidumu yi endleke hi wavuntlhanu ku tsundzukiwe ku hundza ka siku la ku lwisa timhaka ta vudzahi bya timbangi ni ku fambafambisiwa ka tona ka tindhawu to ka hambanahambana hi xiyimo xa matiko ya misava kambe mhaka ya vudzahi bya timbangi mina ni nga yi vonisisi be a ni ku lava va dzahaka timbangi vakulu va vanhu kambe sweswi a mfumo wa la xifundzankulu maputu u li vakulu va vanhu e-e a hi lava dzahi va dzaha kambe vatsongwana va dejano hi laha ku nga ni ntirho
1: lava tirhisaka tilapi exikolweni hi laha ku nga ni ntirho wukulu ngopfu wa vona ku ku ri swibodlhelana hina vatswele nyikaka vatsongwana leswaku wa hi pari chelela hi chela mati
0: famba ni mati
1: ya u nga fayitora hambi swi ku titimetaka tora liko famba ni mati exikolweni
0: u ta ya phuza na u liko le xikola
1: xo huma la phangweni xidiba mati
0: xo xa dejano lexi
1: xidiba mati
0: a va ni tivi
1: laphuza mati phuza mati
0: se loko xi ya phuza ko xikolo va vona ku lovi se xi endle ka swona
1: xipisoro na xiyiwa le xipisoro wa u tivi nchumu wa pisoro wena wa maka munhu xiwa namuntlha
0: a mavulavulele lawa
1: no brinka kumiku pisor se ina ga hlamuxela ka nadiswa pisor what is the depos nadiswa pisor se kulo swaku a swi bodlhelana leswi
0: swi tsumbuluwile swaku a mati lavatsongwana nge va famba na wona nga hali mati
1: ku cheriwa swivochongo ka swibodlhelana leswi
0: kwa mfumo a swi endle nge wu swi kotile swivochongwa
1: bada a wu swi kotanga emakwakwa a vanhu xitshungu hina xitshungu hi tana hi bela mandla mfumo ku ha mfumo wa yalisa a ku bindzuku ya mahlwela ku bindzula
0: eswivochongwa
1: leswi mfumo u endlaka swona mfoto ha leswaku pfala ngoponi liya wo kala u nga ha nyikeli timfanelo ta ku pfuliwa tin'wana tingoponi
0: ta swivochongwa
1: wo kala u nga hanyikile ku va
0: manje lava va swi phuzaka va ku tiva leswaku va swi kuma kwini
1: vavo ka tingoponi to la ku ni tivaka timbirhi laha hi tlhelo a mfumo u lava malaresa tinkuponeta kubindzula azvoshongoleta atakele mali tsongo makwako inyingi ngopo zvine mali to deliza kamfumo and aunge pfale kusa mfumo una varese aunge pfale zvahambiwa siku nisiku zvivochongo
0: ina kasido alesha he uvulavula ntiso na hina uphene mahlevo la radio la Majiba hlevo ya yantsaku ya manene
1: ya kuyaka
0: ya kuyaka
1: ya kuyaka
0: henga ndzwela leswi nitwe mangini ya swa ku mozali lwe wa hina lwe wa mungano wa vuya kambe
1: ina kambe amfumu wa swi wo swi tjotjela leswi a wu swi vule hi ku khanya
0: swi nge ka ni pepa li pfala ka ale vaningo la
1: eh va li mozali lwe anga tlhela a vuya ina kambe anga ni vituleli la muzali
0: mucinja vito
1: eh mucinja vito
0: avuya ni mavito manwana
1: mavito manwana lana mfumu ulava akuyini akuvandla vanyingi phepa vatsameke kaya ikona ka upfalo ka muzali marsula eh vanyingi vatsameke kaya vanyingi vanozekile kwa mitiro kanda ole ya ku xitsungu siku ni tsiku xo bahuwa xo banyana na xilala mitiro automila tika makwako Mnumuzana mwinyo munti atamanga tiri. Mputu. Ashuna jalanga. Ashuna. Ene vanuvola vatiriva muzali. Avali vanuva vautamanga kuhupu nzanyana. Kusa avatavulela kahle. Ene futhi avapula ni...
0: Ni mintiro.
1: Ni mintiro. Shitolo tolo nyana.
0: Vatola vangwana.
1: Vatola vangwana.
0: Ikola
1: ka kupfalwe ikola uyima ka bona kutira
0: na bona vutomi bya bona bya tika man
1: ngopfu swinene ngopfu swinene vangaza vapimisa ta ubini
0: ha mi nkarhi mun'wana masona munhu adza asigara seni muchivuka loko
1: masivhe a visu
0: anga hali swa visu
1: swa visu
0: lweyi ja asigara li dza hi ku anakanya swa ku ya wena
1: ndakuyini
0: nyamuntla
1: hambi swo swi vochongo vulavula ka swo leswi
0: a wa ha swi phuzi hi ku wo xi lava hi visu Sei kwa na kanya kwa mseka. Kwa na kanya
1: kusinta kuhini, avana ndavanyika hini. Mbae mbae, kwa shuzi maficha lumu shkolu endo. Ava shkolu endo shula va ati male.
0: Ye, yeah, maje, nafo na va, va prisori, va tsuka va joa masiku mangwana. Ah, vile yeah. Tibanga kuna mabuku, maje.
1: Babo.
0: Nini mungano mungu wa tichari. Atsuka balanga awuvuni vhikili taka ndaku swimanya ni swinyika mafisha hi ta kumanyana
1: ina vo swi
0: phemba helani nga ni tsumula zaka
1: vo swi phemba loko vo paketi lomi
0: a teacher lwa mungano wa mina lwei
1: aleba
0: kazi alama vo tanga vhiti vhiti kuni mafisha
1: vhiti vhiti imali nyingi huma
0: ka maturu mala wa tira ka
1: yena maturu mala swingani ntharo makumi na lengwe wa vatsongwana
0: sa senta
1: ya aku vhiti
0: yeyeshe
1: yeyeshe ah babo
0: ni mwana a encha swoswo kuma ka dera hinkwawo ku hela a vhiko kuma swa ka mavhinti la ungoma humesa sena wa wagwa wa tila
1: awa sho se ah ukumele lo ya mafisha xikolweni la
0: kuna mafisha kuna maprova provedesh
1: bavanga na male
0: swendle nge hi loko wena unga mutswale wo va ni xichinana ku va yitwa yo zanga tsunga le inga tikweni swa kuna male
1: kuna male
0: no wa mapau ya koma yendwa ka masiku la u xikuma xile hi le nge hi paula linene loko u xifuka
1: wo
0: kuma swa go xikoma ni la ka ncindi a xi yenele
1: vachumba bo
0: hey vaisa la va mapau
1: hi nga balo
0: leswa ku ntshini vanga na swona nge swi ti a i fovolo vo a xi na tshumba ka ti nada
1: tshumba xi na tshumba
0: vo ku sola va ka heti pau
1: ya va ku jo xi dango
0: ku tshena anga ka mapao mambiru nyika ntsongwana ka wola wa o dla ntsongwana
1: a tlhasa ni
0: lalo a tlhako a kana la unari munhu muka
1: eh mbod a swina dzwalanga nada neke tsongo
0: umbona njani munhu yale ka bava
1: e baba ku ehlevi
0: ha yo bula hina la
1: Bafana bafana.
0: Amukile.
1: Bafana bafana.
0: Amukile. Kama lo futhi sevafikile.
1: Na xiviti na yena.
0: Nada yena xiviti futhi yena bikwana. Kambe ni vavaka yena va Msambiki vale hey loko ni vulavuleni vanwe vanga joni vale yay. A jona hi xaka mani ku tele hi vanhu vangolami movha ya ku ta vavuya ku sikula u gamu livekisiweke ku va ku pfukaza ka sunga hi munzuku.
1: munzo kuha babo kutapura
0: sei avanu lava vakale ke vanga suke hi joni hambile swivange kuni miganga ya ku mfilumfilu ya ikona kambe munhu lwa nga ni kaya ni ndawu ya ku fikela kona anga tiwa anga hativiso ku kasike hi kuta endla ka yini
1: emakwa kwa leswaku kuni miganga kola msambiki hilini ka budelgado
0: ha wena
1: hilini ka budelgado
0: ka budelgado ndwe
1: hela hi ka budelgado hinkwayo swanga xifundza nkulu miganga leyo hlayaka le kambe loko hina hinga sena hila ka budelgado wa pfura kuni nyimpi ka budelgado kambe hayi ka budelgado ya funji hi makomia hi kuni kuni kulumya kambe ile hi ka budelgado hi swendeka ne niko joni a joni ina a joni hinkwayo kambe
0: siku lelo la swi humaka hi kona
1: yo pfura
0: kwala akulungiwe
1: akulungiwe wabona ku masiku ndzhaku hi amukelile eminkaxa ya valikwerhu va tirhaka joni vanyingi phela va wisiweke hi mabokiso hi kwala ka mpfilumpfilu leyi se loko ku i mpfilumpfilu yo
0: humelela
1: yi nga swiwethu kuminga inga kwini kuminga
0: inga Bloemfontein
1: Botho iJoni
0: Carltonville
1: iJoni
0: Western Area Soweto
1: iJoni obona ku amimova la junta la yaku ya Joni ya pakeri vanhu vanyingi aka ina vanhu vanyingi
0: na kuno vola va famba ka ni twema mana munwe nyamthanga ana famba ndaka avenu ninga a u itwa nga le vanga ile Joni wa hati aka ni xibindi xa ku wa famba wena anga aka mashaka mina ku lungile nge
1: oi kinga mina
0: mpilumpilo
1: oi kinga phela
0: aku ithlangaveta
1: babo babo
0: se a itsali mahungu ni twa leswa ku nkulu wa munhu bava wa tiko Daniel Chap nyamuntla sungula liyenzo landiro la munhu wa masiku la
1: aka
0: Abdelgado
1: ku ka Abdelgado aya ko
0: Lienzo lelo bava lini makungu ya ku hlanganyetela leswaku atiko liya mahlweni hi ku hluvuka ku landzene ka mintirho ya ku hambana hambana
1: leswo swa laveka ine hi leswi hinkwerhu lavaka swo e vulavula hi leyi nga ta humelaka la ka matsolola
0: mpela
1: swa laveka vhela a ku va atiko liya mahlweni hi ku hluvuka liya mahlweni hi ku va xitshungu xi hanya ku rhuleni
0: yavona
1: xi hanya ndzeni ka ku xi nga chavi nchumu kambe uzo le yanywa kama siku lewa baba lawo
0: na satika
1: obula isi ya
0: satika
1: kambe aswina dzwelanga
0: nada
1: aswina dzwelanga wabona ku ku imganga waka chumeni chumeni chumeni ku lomu aba silavoya vayivi vadumeleke 15 wa miminti
0: kugunisa swa mahome katana leswi nge se swa swo tla swi pfuka hi ku tlula mpimo
1: hi nga tshuka hi pimisa swa ku hi lava vuya ka ijoni van'wana
0: chuka swo swi vale loko va ku vona leswaku ni leswa maempeza se va ku tela va ta fika va ba xipalo i deposit loko ko va ni munhu a nga ku mandarela mali ya yinyingi vota
1: va ta teka
0: a swi vezi ukhele swipalo loko ku pfula matihlo kuma swa ku se va yo nyima kola kwarta
1: ene putsi a va kota va ta ku sikiza
0: Vale loko va fika vale hiteka wena se unge mfikile vaku vange hita ka wena hita ta teka male ya 457 millimeter cash unga susanga unga engetelanga
1: wena
0: hileswaka amalele va itiva avati na vanga switivisa ku ha votela botija
1: na
0: botija vakona va yiva botija kambe kunila
1: va
0: tela ka male le vanga ni tsemba avota va ta kwatlanisa na vanga switivi
1: unga tshuka pimiso swa ku phela vanhu lava va tirhisana
0: ma vulavulele ku pimisa hi ku anhloko bava a yi na frontera
1: a xitiko a ndzilo u ri wa xitikweni se yi nga tshuka pimiso swa ku vola va tirhaka lomu kama emola empeza swa ku njhanyana emcatch kolomolomo anga tshuka ni vona phela fambani ka luya emukele mali yo tala ngopfu swinene
0: i deposit swa vava phe maencelo lawa hi ku se swi ya swi endleka ngopfu vanyingi va ya ku tirhela laya bazara ra Zimpetu se ni tweke tinyandza ta vona ta ku heyi loko muka va lo muka na vona va yiza lava
1: muka na vona
0: se ku ta ta nghena ni vola va ku loko u ni ximovhana u xi xavile a khombo loko wele va tata suselela magezi hinkwawo hinkwawo ni mabatteria
1: Ya,
0: yeah. A bela na na Japan.
1: Na Japan.
0: Kwenye Japan wako na lwe.
1: Wata.
0: Ni ndela.
1: Ene kama mundia lwe.
0: Zano voro Msambiki.
1: Ene kama mundia lwe makuwa kwa lwe. He, lishu, lishu vunaka. Swa tama lisi.
0: Vale, manya, va biwe, va Ecuador.
1: Va Ecuador. Uvuna Antawa, uvuna Senegal. Ahima, a Iraq.
0: Pela amika wale ya tikunkulu Afrika yokala inge seti kumale swa kuyona yitshamisekile kuva yihumelela kuli swiya swa lava kuluma wale hansi ku la
1: ya
0: na na ufana ku hanya nda ku ganya
1: ya manje amintlawa ya Afrika ah babo ini rito ka
0: munhu wa umu nga pfumala rito hi wolo wala joni la
1: babo wa swito swa
0: munhu ai muka ai muka
1: sidoma
0: ai muka
1: ai famba ai famba
0: ai muka
2: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Maputo, transmite a emissão em língua portuguesa.

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi nita kuhini kusatenki ni ashibedle.
1: Imagamu ni wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Yeah, imagaleyo. Ikusala ya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi bya wena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeira atako. Ai mvutisi.
0: Infermeira la nini makala. Nilahlekeliwe hi karitao la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko vatlamshela. Vata kupfulela karitao lintsha, vathlela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamama ni hinkwawo vatikeke, ava fanele ku tshika kwa xibedlele kwa valahlekeliwe hi makaritao. Loko vani vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitao ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritao mantshwa. Makonsulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi, ni ta va byela.

Hoyo mwingisetu wakuranzeka kanongonoko mwana wansati. Longe na kakashkoma ya shawena ya msumbuluku 14 horas na 10 minutos. Upinda ya wambiri 21 horas na 30 minutos. Ni wa untlano 14 horas na 10 minutos. Kola kastitisha ina chavo racha emissora provincial de Maputo wa Rádio Moçambique. Da 102.3 FM ni 1008 onda média. Na kona unga ikuma internet e www.rm.co.mz. Iye mahlweni hikuva hi kombisa mahanyelo manene ya wansati, matimba, vunhena, kutihita ni kutinyiketela ka yena ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana kusukela ndyangwini, ntirhweni, kerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wani a kumekaka ka tona. Ku fambeni ka minongonoko yi hundzeke hi ta na hi kombisa ta mahanyelo manene ya mamani ni n'wingi andyangwini. Loko u tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka ka nongonoko u hundzeke hi kombisile mabulo hi veke nawu ni vamamani va Ila Josina Machel exifundzeni xa ka Manyisa. Ndzeni ka nhlokomhaka leyi nyamuntlha hi ku tisela ndhaka dokisano hi veke nayu ni vamamani va xifundza xa Bohwani lomu hi naveleke ku tiva leswaku ha yini mindyangwini ku nga na ku twana ka vingi xana. Kambe na hi nga se nghena ka nhlokomhaka leyi hi yi vekiseke hi talosela hi vunanga laha Delia Jordan loko a ku maseve a hi tshame hi le hansi hi dyondzisa vana.

0: Akuva mindyangwini ya hina kuli ni ntwanano ni mahanyelo manene, hi fanele ku tshama hi le hansi hi xuxa leswi kalaka swi nga fambi khwatsi. Mukhosi wa ku rhandzeka, tsundzuka ka nongonoko u hundzeke hi kombisile ta mahanyelo ya mamani ni n'wingi andyangwini ka mabulu hi veke nawu ni vamamani va xihlale xa Josina Machel exifundzeni xa Kamanyisa. Nyamuntlha hi ta tsutsuma hi ya Bowani axifundzeni lexi hi ta ku tisela ndhokadokisano hi veke nayo ni vamamani va ndhawu liya lava hi tshandzelaka ta mahanyelo manene ya vingi ndzeni ka ndyangu. Ka ndhokadokisano ya hina, vamamani va xifundza xa Bowani va hi tela ni mhaka yintshwa ya ku va mahanyeleni ya vana ku hlengela vatswele ka matlhelo ha mambirhi, a nga vatswele va jaha ni vantombi. Vamamani va le Bowani va vula leswaku swi ni lisima a ku va vamaseve va twana va va ndzeni ka mahanyelo ya vana. Nakona loko mamana a yamukela n'wingi ndzeni ka ndyangu, a fanele ku vumba wunghanu a ku va va tlakusa lirhandzu la vona ni mahanyelo manene. Hi ku landza, hi ta yingisa ndhokadhokisano ya hina na wu fambisiwa hi mutirhikulori Enya Bila. A hi mu yingiseni.
1: Se a hi navela ku tiva ka n'wina vamamana swa ku a mahanyela lani xikarhi ka ndyangu ngopfungopfu loko hi hanya kwala mutini wun'we hi wani ya kona.
2: No, mina loko ni hanya ni vana va mina ni va konta i vana va mina hinkwavo, ku loko u le ni n'wana wa jaha konta swakudya va ni wa wubidzi hi nsati wa ko, loko u le ni n'wana wa wansati u ta va ni wa wubidzi kambe mukon'wana. So ke lexi lavekaka swi lavi u dlaya munghana loko mi li vamaseve ku la ku mi hanya ku fana mutwanana. A ku la ku tibyela ka n'wana wa munghana swa ku mina hi me ni nga munene a mamana wakwa hi munene swi tengengengenge ku leswa swi nga ta kumeka swi ni tsakisa hi ku na mi ku tekeliwa n'wana wa mina wa xinuna hi maseve a ni nga ta swi tsakela.
1: Ehe mama.
3: Mina n'wingeni naye Majeke a n'wana wa mina i n'wingi wa mina. N'wana wa mina i n'wana wa mamani loyi a nga ha tekaka ka yena. Se tivhiki ni va rhandza hinkwavo swa nge vana va mina hinkwavo na puti ni kheta ni ku wena wan'wana wa mina loko se a za a fika la kaya ni swekela wuswa i pirantwa swa ku i n'wana wa mina kani mama.
4: Mambo na mina swi xitani
5: ne
4: ni vakon'wana a vakon'wana va hanga ni va hlaya vananga hikusa loko ni ni mukon'wana ni nga hlaya swa ku luya i n'wana wa luya ni ni n'wana wa mina xisati ni ku yanga n'wananga a swi nga ta ve ni swi beka a ku twana na ka vona va bizi xa hinkwavo tenge na swin'wamana loko lweyi a khunguvanyeka a byela mina tenge ni laya luya nga mi khunguvanyisa loko lweyi a khunguvanyeka hi mhaka luya tenge ni va laya tani vana ni nga veki ku hambana.
6: Marita Filimoni Bezenyana. Mina vingi ni navo mina ni treji wa vingi vazaka treji wa vingi lava ni nga navo lava mina vingi vanga vanghani vanga. A vingi vanga mina loko va tlhasaka kwanga kama va nga kandza hi wona no va byela ni ku phela mina wo kandza la ka xizindzela na n'wana buya ri muteta kandza lexi ni yancaka xone yencani lexi ku yancaka mina mamana wa mi ndzi zandzela ku khongela ni tiyela ka Frelimo a na munghana ku ka njhe ku twa swa ku byeliwa futa njhe swa swimintanini a nawu no tibekela mina ni ku laka kwanga lowu tsimbaka pulana loko dya ku sweka ni feliwe hi nuna hi wayi 10 by sage a n'wananga wa mativula a ni 39 a teki n'wananga lwa nga na yena hi 2013 ni swo swi vhali xikan'we jani va zurisile ni ku a no va hlongola ni ti famba ni muya ni kulisa muya ka muti ni ta buya ni khweva cana ka ya kwini va zimini ka ka n'wananga na hi ta tiwe ti tibiri ni nga sami ni famba porque i vana vanga hi vabidi a ku na luyani a ku na luya i vana vanga mina hinkwavo loko ni khasa ni nga mukumeliwa xinuna ku pfuxela lwa xisati mi bonke va ku ini kwa ku kala ke ku nga ni pfuxeli a mi ni pfuxeli makamu a ku mama hi nchumu ni ku phela loko a ka ku nga laha eka kwini a ni ta mi ni ta swo zva ni va ni tshama na n'wini kwa mujuku ni vona ni xibebetana ka n'wini ja a n'wana wa munhu a wa kazata ku tshama naye loko wo ka lowu nga tiyanga hikuva a vana vezri va xinuna siku ni siku va hlongolana ja loko vo mu hlongola ku vi wena mamana u nyima hi swo swiya u ta ku a fambi maxi wo mu byela ku loko u hlongola luya hlongola na mina ni nga ku twala.
1: Mamana u hlayile swa ku a wu se va ni vingi Kambo ni vana vakulu vamajaha. A switoso ku na vamajaha vana morara. Ja uswi ntsa ku inla njeni ka ndangula hiku laka ku vana vanyanwaka. Vana leswa ku teka lweni namuhla va ta komba mamana munthu ku va teka N ya va ta komba mamana munthu ku va teka Celestina. Uswi ntsa ku yini wena?
5: Mini leswi swi ntsa ka swona akakwanga anisa vani nwingi. Ni vadzwela leswi vana vanga. Manomorara anse mbona. Majina mona loko mwana anomorara vhela hambi loko akuthotela. Loko li mamana uranza kula kutiva swa ku mwana wa mina hanya njani wa swivona. Ni vadzwela leswi. Loko lwei mungata muwisa kwa kusunguna. Ani nga tala wa ubizi, anga tala wa uzazi. Hiyo lweyo. Tiso uswitiva swa ku loko uzi umuteka lo mukongomisa la. Swi helini. Leswi ni vadzwela ka swona.
1: Mamana ni twisa ku kunela vatshamaka ni vingi makaya kunela ku kutani va humiki miminti minkama ya kutala a pongwe ntseni ka vingi a xikazi ka munti wunwe i dzikulu swinene swi enci hayini minkama kutala
2: a loko na hi tshame munti wunwe swi enjiwa hi loko mina mamana wa jaha ni nga rhandzi ku ti enja mungano wa vingi va mina hi ku vingi lava na vo vata ni nyenya ene vata sungula ku khuluma swa kutala hambi hi ku vene va loko nwana wa mina vuya va mudzela swa ku kari manje mina ni ndzuluka ni va vanghanu va vingi va mina puriswa ni nga ta bala swa ka vingi va mina a va ni rhandzi va sweka va beka loko ni nga li kona jweze a vona swa ku ho mama fambu ya nwa refresh a fambu ya ni va fambu tlanga ni ve ni nwingi mina wa kusungula a game a hambana nuno ku nuno wa kona famba ya June na yena salamba angwana swi mpazamisa a nga ha swi kota nga ku veni a ha vuyela manje va ni n'wana xikan'we a nwingi lweyo futhi a ni le munghana wa yena hambi wa tshuka a suka maguda boya ta ta ni pfuxela a lweyo loko ni vona ni yo tshama ku mama hi nga famba hi ta kota ku sa hi mihleva hi nga teka munghana wo mfama mamani hambo va media wun'we hi ku a ku nwa u nge tshiki na tinwela ni nge hembi nuka nini noka ni nga se kota xivhochongwa maxi ya byala loko ni li kumile na nwa a mavunwa mabiha ni ku xa ku ya ni dli ke nhatla a ni nyika mali teka munghana wa wena teka falsidat ya Laura hi ti fambela a ku hi la ku sa hi mihleva loko ni vona ni khoma swa ngaku mama a ni la ku tlumbana na wena hi nga fambi ya tshama loko u nga gwenti a mali hi leyi fambana ni ti fambela mina ni na problema ni vingi va mina
1: ni hlaya leswi hikwala ka ku alani kaya laha ku ni mhaka ya ku mina leswi ni nga tekiwa leswi na mina ni dya ku a ku fuma mutini wanga kambe na tekiwa ni ya na tshama ni mamana wa jaha lweyi i nga muti wake hi ntiyiso loko byixa a swakudya hi mana fanela ku ve na swilandza swa ku hi dayini namuhla laha a mali leyi nuna wanga a nga n'wana wako a holaka a nyika ma a ta kota ku xerira a muti a pongwe tribu ya kolani ka mavonelo ya ku mama na fati
2: mina ka mavonelo yanga a mali a niki nsati wake loko a li ni xiyenge xa ku dya ku ni nika ta byela nsati wakwe nika mamani loko na ya li ni xa ku ni nika mi a ni niketi hi tlhelo ka party la mi hikusa loko o nika a n'wana wa yehe a nsati wa yehe ni gama mina ni ya ni ya tonga mina u la ku tidela la kaya mina ku da mitseni ku lavaka loko a li yena a jiriraka swa ku da a jirira vhela leswo mundada hivee swa yenjeka swa ka n'wana a nga ha ni niki mali mi hi mhaka ya a nga ha teka mulungu namuntlha la kaya la mina na hadi a n'wana loko a la ku pumba pongwe hi ku na mina mamana phe a nge ni dlayelisa ke na mina wa swo swa ku nata swi fana hambi loko a yo huma munti loko a tiva n'wana loko ku hela hweti mama da sense hi leswi o a ni xavela kumbe mpunga a ni niketa no yi amukela a nkama lowu mina na hali ni nuna wa mina hanya no bya no n'wina li yenjani leswi mi swi vonaka vo a ti xavela swakudya va buya va beka va hi swo swi na minavo ni nga lahlekeliwa va ni pfunisa ku loko ku hela hweti va cukumetela mama a hi na nchumu manje na we khoma kolano madata ni kumeka ni nyoxa a nge ni niki hi laha a nikaka nsati wena kuma ni revhala waluwa wa n'wanyana a luwa n'wanyana ye loko a nyoxi kapulani wo xava mama hi leli kapulana madata u ta vona swa ku yenja yini na wena u nyikiwa hi n'wana wa ko a hi wa wena manje a za ku nyika hi ku a vona leswi wo mu endlela ka swona
1: mama
7: mina hale na ni la wu khanela hi dozi
1: hi dozi
7: a vingi a vingi va huma hi ku a dozi a huku vanile ni lava vatava ka va vakumila
8: uni xihitana mama a xitshanzi mama na xihitana a xihitana lexi xi ta dyondzisa vambeni xitshanzi mama na Clementine a nkamayi wa ku mama na Clementine i dya ku ku yingela a dozi hi tlhamuxeni
7: mama ni khanele dozi a vingi lava nga ko sweswi a n'winga mbi hi se ximbeza nga hiti na ha tshamili la dlani xa va ku nyada va yinci swona mamana nga yinci swona xa ta byela nuna ku a hi zuzeni para va da dozi yene ni nkatati hi ku nyama ya huku a va niti yena u gamali yena u da ticondzo siku ni siku xa xengetela n'wana wa mi para va ta da huku yin'we voni va bitsi alano xa ne wena wa ha tenderiwi wa ku tswala jaha xa ha tenderaka ku tswala mamana hi leswi ni ku byelaka swona a tintombi leswi va hanyisaka hi swona hi timhaka ta dozi va suka a mimiti va xava matandlawu ni ku swi tiva u swi tivi wo vona jaha hi loko u sikwini hi lava va longela va famba xa va ya da lexi va xi julaka hi ku la kaya a va ya nile
8: ma swi endla ha yini swoleswo hi xivutiso lexi ni nga hamba mama na Fati xa ku i mhaka ya mali ya muholo ya n'wana wa ku lowa jaha i mhaka ya wena mamana hikula muti wakhu a nga tipfuka u nga kukuli kumbe u nga hlaya swa ku namuntlha hi da swo karhi kumbe mho kombi nara ni n'wingi swa ku hi yincisa ku yini vhiki lebyi hi wena u komandaraka swa ku namuntlha hi da swa ku ina lebyi taka hi wena inaka swi endle ya yini
7: swi endle leswaku xa wu wungile n'wana loko xiha a kulile n'wana gama ya kuma a mamana mun'wanyana wa ku tlula wena u nga mutswali wena wa ha liwa nchumu a nga ha ku tivi xa wu kumeka loya leswi swi endlelaka
8: mamani ya
3: a ntiyiso mamani hina vamamani hinkwawo wa ku loko a n'wana a teka wansati a tola ku nyika mali u li ni nyamuka we u la ku fuma n'wingi leswaku ni nyike timali mina n'wingi ni teka mali ni xava swakuga ni nyika mamanyana se mamanyana a hlaya leswaku a zama n'wana wa wena a teka mali a ku nyika swi nge n'wana wa wehe lweyi se i nsati wa wena i nuni wa wena a nga ha li mina nsati wa wena se minamuka se mun'wanyana ku antawu a hi fambi hi ya xibala ka n'wenge hi musiya mamani lweyi ta ti vonela swa hina vambirhi ani mama
8: ya mamanyana swa kuina u tswali maja a tintombi kambe e a mavonela u na wona
4: a mavonela hi wola u de verdade loko u zawa u ve ni n'wenge la kaya tengu swi tiva loko u pfumela ku a n'wenge a beha ta tshama na wena xikarhi ka ndyangu tengu swi tiva swa loko a kunene huma endleleta a ndyangu hikusa wena wa ha tongi a wa ha khaleli nchumu loko u dzixa mamana hi yena a fanele ku tsosa kwala kaya namuntlha ku enceka hi ni dyeha hi yini la kaya hambi mhaka yo la ku veni hi ku n'wana ta ni nyika mali hi tlhelo a jesi ya pfuxa mapongo loko a li nawu loyi nyikiwaka loko munhu a chata va ni ku seka namuntlha wena wa xisati u ta tiva ndlala ya hala ka n'wingi mutswali wa nuna wena wa xinuna u ta tiva ndlala ya lweyi a nga tswala ntombi para ku swi nga ve kona leswi mara wa xisati a ku yi dara mind marido wa xinuna ku yi dara mind a xiposa para ku nga ve ni diferense loko swi endlisa xileswo a wutomi bya famba
0: hakunene ndzeni ka muti hi fanele ku hanya ndzeni ka ntwanano lirhandzu ni mabulo mukhosi wa ku rhandzeka hi ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha hi ta tsaka loko hi tiva leswaku ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko wu taka hi ta navela ku tiva lexi nga xinene ka n'wana wa jaha loko a teka nsati leswaku a fanele ku tshama ni vabyele kumbe a huma muti xana yangulu hi ta yi kuma ka nongonoko u landzelaka na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Marlene loko a ku vamaseve hi kombela ntwanano ka n'wina.

0: nga titshetshi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Kune mamano va tsongwana. Ava tsongwana va tsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
3: U nga bali. Phea se ava xiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
2: Hi ta humula mani. Kambe se mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
3: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Lowu hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela phela.
2: U tiyisile u va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
3: Ya alo i ntirho wa wena lowu bava wa mi
2: mamana mamano a ku na ntirho wa mina a ku na ntirho wa wena la hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
3: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
2: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
3: Hayi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.
4: Moçambique em goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho.
5: Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma.
4: Moçambique em Goma.
6: Bola num belo avô que lá chumatsi lo é aquele teque que escreca campo. Aquele também belo sungula. Aquele também belo umbiri. A fula mela, aí a machuene, aí a machuene. Cambe o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
7: O nimo é que vai cruzar, levantando um tênis que é campo. O assa tem cabelo que é um ano, um tênis, um tênis. A tu não é um belo um pepo.
6: Cassia na enda aí, né?
7: Sato um belo um pepo. Um ano agora é na macatene, um chai um pepo. O assa tu lui. Aí anda se combiço só com vem um ano a carate, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a komba ku karateka
6: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
7: hisi leso loko nwana wa wena ani ntlani wa ti hweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
6: xinwana xa lusima swinene unga mpulisela swinwana handle ka ku munyika mafi ya vele
7: wavo swi komba ku veni wa nsati lweyi a yendli leswi hinga swivula akare ya nwisa n'wana wakwe
6: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
7: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
6: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
7: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
8: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Mahungu ya nhlikani Misoro Provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Murangeli wa tiko Daniel Chapo akumeka xifundzeni xa Montepuezi xifundzankulu Cabo Delgado hi riendzo ra ntirho. A xifundzankulu lexiyana xa n'walungu ka tiko a yamukeliwile hi ntsakokulu hi xitshungu laha ndzhaku a hlengeletaneke na xona. Lana humeleliseke amarito ya lavekukulu wa ku va ku hlayisiwa kurhula atikweni kongometi na ku va Musambiki a ta yisiwa mahlweni ku va a hluvuka. Nkarhi na kona a siye marito ya ntsatsiyo ka lava va tipatsaka ni ntlawa wa vudumeli a ku va va tinyikela ka mfumo wa tiko nkongometi na ku va va ta hlengela ka ku hluvukisa a Musambiki hikusa a wu kona a nhluvuko u nga endliwaka hi tinyimpi. Murangeli wa Comissão Técnica ra Diálogo Nacional Inclusivo anga mabulu makatsaka hinkwavo vana va tiko ra hina Mozambique a kombela ku va ni nhlengelo wukulu wa mun'wana na mun'wana nkongometweni wa ku va ku kume mihandzu yinene ka xiyenge lexi xa vumbirhi xi sunguleke namuntlha. Ku vula loyi xiyenge ka xona ku nga tatiwaka xifuva xa mun'wana na mun'wana n'wana wa tiko. Loko a vulavula michinini ya hina ya ta vuhaxi Edson Makwakwa a vule leswaku lowu i nkarhi wa ku va ku endliwa hinkwaswo nkongometweni wa ku va ku lulamisiwa tindlela ta hlawulamani ni ku lulamisa ta mafumela. Makwakwa a tshembisile ku va ku vumbiwile a mabrigada ma nga ta tirhelaka ka ka hinkwaswo swifundza swa tiko ra hina Mozambiki. Mahungu lawa Edson Makwakwa a mhumelelisile mixo wa namuntlha ka mintirho ya Radio Mozambiki ndzeni ka makungu ya ku sungula namuntlha ka xigava xin'wana xa ku twa swifuva swa vana va tiko nkongometweni wa ku va ku hlayisiwa kurhula ku hetisekeke. Na ku endleka leswo vurhangeli ri nga ta fambisaka ntirho lowu hi xiyimo xa xifundzankulu Manica ri rungula ku va matshamela ma lulamile ku va ntirho lowu u famba tanihilaha swi fanelaka ka kona. Loko vulavula Miguel Kenansi, murangeli wa ntirho lowu wa Diálogo Nacional Inclusivo hi xiyimo xa xifundzankulu Manica a rungule leswaku va lulamisile matshamela ku va ntirho lowu wu endliwa

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinsekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidoropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na anti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki, Emisor Provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. Ungatitshechi, u ta kuma humelelo ka swona.

0: Wojulukanya ukumngani? Imaka munhu.
1: Iku yisa ka masikwana la wa sa wena. Ni leswaku ni tirhela ku lomndwini.
0: U tirha yini swa lomndwini? Hlikani lu. Ni mumu hi kwawo.
1: No thula akuva ku tshamiseka. Hi yetlela ka kukala uthulu. Phena mbi swiluma luma swingaza swihidumela. Loko hi nga thuli. Lexi xanisaka i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomndlwini.
0: Leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swaku litihu lin'we a li khemi hove.
1: Ni tshama ni swi twa.
0: U tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vana lakuloni. Mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
1: I mali ni kalaku ni nga li na yona.
0: Xihono xikolani. Ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana. Mi pfunana. A swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna, na mina ni ta ku pfuna mundzuku. Nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha, hi ta xithakatu xinene lexi.
1: A ni nga swi pimisa.
0: Hi swoleswo ke. A hi pfunaneni. Ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina, hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana, hi pfunana. Hi ta hantla hi pfuka. Hi sungulisa vutomi byibya. U mama n'wi lava hota. As do as lava wakaya. Ku nga te matsuva loyi.

0: Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Ya. Mama nova tsongwana. Andambi anya nwa kankata ite ke mapimo. Iveke ka ximo xakwani nga xipimisi man.
2: Eh. Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
1: Eh. Hi leswaku ni hundze hi le ka mungani wa mina Manyisa. Ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga
2: nka. Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavele ntimanga.
1: Hi luya. Phenga na nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
2: Yo.
1: Matsala mahahlukelile. Swakudya swi nga ha ri kona leya swi hangalaka. Tiyindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene.
2: Yi. Ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
1: A ku lukanga munhu. Se laha a ni vona swaku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
2: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke.
1: Mamana.
2: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
1: Nkatu. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Luya nga ni switsongo a khemela munghana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
2: Phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
1: Nkata. A hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.

Inhlikani mingiselo ku rhandzeka hi tlhela ku ezela ka siku ra namuntlha tanihi ntoloveto musumbuluko wa vumbirhi wa vunharhu na wuntlhanu hi nkarhi wa 14:30 xi kumeka kola ku va hi kota ku va hi pangalata na wena ka nongoloko lowu kunene hi taka ni nqambi ya vhiki tanihileswi hi tolovelaka ku va swi endla. Thomas Bruma a karhi a khomakhoma michini ku va nongoloko wa hina ku fikela khwatsi ka si David Ntimani hi yena mulolamisi tlhelo mukombisi enhlikani ku phinda. Namuntlha hi ta vulavula hi nqambi leyi kunene hi hlawuleke ku va hi vulavula hi yona ka siku ra namuntlha ni ku va hi ta ba vunanga byo karhi byi yimbiwaka hi nqambi leyi. Hi vulavula hi Guilherme Silva lweyi a vito rakwe ra mapasi a nga Guilherme Elias da Silva lweyi a nga muchayi lweyi kunene a kalaka a nga hambani ngopfu machayela yakwe na Fernando Luis.

kasi Guilherme Silva imani nakona avelekiwa kwini nakona asungune lembe munhu kuva embelela vuchayele bya sukela ku ika kona exivutisi ngana xona nakona inhlamulo leyi taka na yona ka nhlangano namuntlha kuva hi ku tivisa switsongo swelonaka na Guilherme Silva hambileswi nga ta kalaka hi nga xaxametela hinkwato hikwalaka kuva a nkarhi wa kona u nga wutsongo swinene kambe hi ta ku chumutela titsongo telonaka ni muyimbeleli lweyi Guilherme Silva a velekiwa xifundzankulu Nyembani hi siku ro rhanga ka n'hweti ya Mayo hi lembe ra 1958. I n'wana Alberto Silva na Etelvina Masitela. Guilherme Silva i mun'we ka vana va Alberto Silva na Etelvina Silva ka lava 14. Ka vona ntlhanu wa vona a nga vachayi va tiwaka tikweni. Ka vona hi humelelisa nakona na Arnaldo Silva a nga mukhudlwana vona hinkwavo a nga lweyi a endleke leswaku Guilherme Silva aza a navela na ku va a tsakela timhaka ta vuchayi loko vulavula ha Arnaldo Silva i makwavo kunene lweyi a yimbeke vunanga kumbe n'winyi wa vunanga bya ndhuma Filomena vunanga lebyi byi yimbeleriweke hi Wazimbu malembe ma hundzeke.

Hilembe ra 1970 isati asungula kuva ave muyimbeleli wa nduma swinene lwe a yimbelela swilo leswi se swi twaka hi vanhu vo tala ka maklubi a ku hambanahambana ni vusiku la a kumeke mali ya ku hlawa. Hilembe ra 1979 a endzele tiko ra Swazilandia loma a nga eSwatini sweswi, laha a yeke nakona a tipatsa ka ntirho wa vuchayi. Hi laha a xaveke vhoko a vhiola ro rhanga rinene, vhiola leri kunene ri endleke leswaku se a sungula ku va ku vuya mapimelo wa ya milorho liyana ya ku va hi ntshimantshima a navela ku va a ya tikweni ra Portugal. Se swileswo nkarhi a xaveke vhiola ma fikile manyawu lawa ku va a fanele ku va a endzela a Portugal, laha a gameke ku va a endzela kona a ya chaya malembe ya ku hlawa. Vunanga byi endleke ndhuma yikulu lomu tikweni a ve bya Marebenta Mixi. Hi ku landza kasi tiko ra Angola ri tsakile ngopfu vunanga a byi yimbeke bya Amor Robado. A disco ro rhanga a ve a yimbelela hi tindzimi ta ku hambanahambana ka tona hi katsaka Xiputukezi, Xinghiza, Xitsonga ni Bitonga, laha kunene a veke a va lweyi a endleke albamu ro rhanga. A hi nga ha ta mahlweni ku va hi vulavula hi nqambi leyi hikwalaho ka ku va nkarhi wa kona na wona wutsongo swinene, kambe tiva leswaku hi wa munhu hi ta ku tisela yin'wani nqambi leyi i nga ta va ka hi vulavula hi yona kwala ka nongoloko nqambi ya vhiki. David Ntiman a ve mululamisi tlhelo mukombisi, kasi Thomas Buruma a ve

0: swimisaka avsola hiku hiva makwerhu hinkwerhu
1: hikuva mundzuku la lixaka ku vekisile minchololoko mulumuzana Zekerej Mondlane a bandleve eka vana va tiko la Mosambiki vo kala mapasi a ku va va tlhelela emakaya kasi eka lava va kumekaka haleni tikweni ra Afrika-Dzonga a va kombela ku va mundzuku va kumeka ka tindhawu ta ku hlayiseka.
2: Namuntlha a Biblioteca Pública Provincial Matola Rio xifundza xa Bona xifundzankulu Maputo ku sungulile Feira do Livro. I Feira do Livro ri nga ta gamaka hi siku ra mbirhi eka hweti yi taka ya Mawuwana. Jovita Ngovo.
3: Ntirho lowu wu kumeka ndzeni ka ku kulungela siku la mabiblioteka li kulungeliwaka hi Unka Dludlu a taka. Alcides Faduku, murhangeli wa xiyenge xa Indústrias Culturais e Criativas, ka hubyana hi hanyelaka ntumbuluko ni vuvhakachi, a vuli leswaku nkongometo wukulu hi ku hlanganisa varhandzi va mabuku ni vatsali lava va nga ta kombisaka mabuku ya vona. Faduku a tlhamuxelile nakona mintirho yin'wana yi nga ta landziwaka ku fambeni ka ntlhanu wa masiku lawa.
4: Kambe nkongometo nkulu ngopfu swinene ku ve ni hi ku cetela ngopfu swinene ka vadyondzi ka vanhu ku tala ka vona ni ku ve ni va ni le rhandzu ni ku ve ni va lerha kumbe va dyondza mabuku hi ku hambanahambana a ku na nhluvuko loko u nga dyondzi mara u dyondza ku laka ku ve ni u dyondza mabuku mabuku ya ku hambanahambana ku ve ni u ta kola vutivi hi ndlela ni ntiyiso ya kona hi leswi ta ka endla ku ve ni a tikula yena yi hluvuka hi matlhelo hinkwawo ni ku ve ni hi ka kunene loko u dyondza loko u xava mabuku lawa u nyika matimba lava tsalaka mabuku lawa.
3: Alcides Faduku, murhangeli wa xiyenge xa Indústrias Culturais e Criativas, ka hubyana hi nyelaka ta ntumbuluko ni vuvhakachi xifundzankulu Maputo, loko a hlamuxela mayelana ni Feira do Livro li pfuliwaka nyamuntlha phambeni ka Biblioteca Pública Provincial a doropeni la Matola Rio a xifundzeni xa Bowane.
2: Hi wa vunharhu Mundlwana ku fika wa mutlhanu vhiki leri ku ta va ni nhlengeletano ya tanani matiko doropeni ra ka Matsolo a xifundzankulu Maputo ku nghena ka van'wabindzu va ku huma ka tindhawu to hambanahambana. Vululamiseri bya nhlengeletano leyi byi le ka xiyimo xa le henhla. Konsedlo Municipal a rindzela ku vuyeliwa hi mali ya ku leha hi nhlengeletano leyi. Veronica Sidumo.
5: Ka nkarhi wa sweswi nhlanu wa matiko na lin'we se ma tivulile leswaku ma ta va kona a nga Portugal, Afrika-Dzonga, China, Brazil, Eswatini na India. Konselo Municipal wa ka Matsolo animela swanga hantsu ya nhlengeletano leyi ku va Matola a kuma mali ya ku tlula 500 milioni ya timetikali. Vereador wa xiyenge xa ta mintengo ni mintirho wa Konselo Municipal Julieta Xilenge a xungameta xiyenge xa ta magezi, logistika, swanga swin'we ka leswi va navelaka ku va swi tlakuxiwa ndzhaku ka nhlengeletano leyi. Hlengeletano yikulu ya van'wabindzu nga ta landziwaka vhiki li taka doropeni la ka Matsolo yi ta landziwa ndzeni ka nhlokomhaka leyi nge ku hluvukisa muganga, hluvuko ni vukosi ka muganga lowu xivilelo xikulu ka mfumo wa munisipiyo.
2: Hi ndlela leyi mi fikisele mahungu ya madyambu ya yimisori provincial bya Maputo rihindzani ya ora ri taka.

0: Unkajulu i siku la mabiblioteka i xiyimo xa matiko ya misava, siku li vumbiweke hi nhlangano wa matiko ya misava wo hanyelaka dyondzo, siyensiya ni ntumbuluko, UNESCO, ni nkongometo wa ku pfuxeta lisima la ku lera mabuku xikarhi ka vadyondzi kun'we ni ka vayakitiko. Mabiblioteka ma ni lisima ngopfu swinene ka ku vekisa vutivi na hambi ka ku hlayisa mabuku ya matimu hi malembe. Hikola ka siku leli, hubyana hanyelaka ta ntumbuluko ni uvhakaxa xifundzankulu Maputo hi lulamisi xikombiso Anga Feira li pfuliwaka musumbuluko lweyi 29 ka junyu na li nga ha ta kongomaka ku ya fika 2 ka julyu a taka. Hi ta bula na Alcides Faduco, murhangeri wa xiyenge xa Indústrias Culturais e Criativas, ku va hi hlamuxela leswaku hi ntshimantshima i ndzwini swi lulamisiwaka ku va swi landziwa ndzeni ka ntlhanu wa masiku lawo.
1: Kambe nkongometo nkulu ngopfu swinene ku ve ni hi kucetela ngopfu swinene ka vadyondzi ka vanhu ku tala ka vona ni ku ve ni va ni le rhandzu ni ku ve ni va lera kumbe va dyondza mabuku hi ku hambanahambana. A ku na nhluvuko loko u nga dyondzi paro u dyondza ku laka ku ve ni u dyondza mabuku, mabuku ya ku hambanahambana ku ve ni u ta kola vutivi hi ndlela ni ntiyiso ya kona, hi leswi ta ka endla ku ve ni a tikula yena yi hluvuka hi makhela hinkwawo. Ni ku ve ni hi ka kunene loko u dyondza loko u xava mabuku lawa u nyika matimba lava tsalaka mabuku lawa leswaku va tsala man'wanyana hi ku tala ka wona ni ku lavitela nguva leswi nga ka swona va bala mayelana ku navela ku ve ni va nga dyondzisa mun'wana mun'wanyana siku byin'wana ni byin'wanyana. Ni ta hita ve ni anti zuluku sikela dia 29 ku ya tlhasa dia 3 nakona hi ta ve ni amaservisi ya beyi lava va navelaka ku ve ni va nga hamba mabeyi va nga tshindzekela kolaya, lava navelaka ku ve ni va hamba mapasaporti va nga tshindzekela kolayani leswaku hi nkamanyana wutsongo u ta swi kota ku ve ni u ti xavela a buku, u ta swi kota ku ve ni u tilerela a livre, u ta swi kota ku ve ni u ti hambela beyi mbangulo wa wun'we. Nambe vasweki va swakudya swa ntumbunuko ni swa ku hambanahambana va ta va va kona hi leswi ku ta tshamiwa layani ku sukela wo yi tora ni mixo ku ya tlhasa dzesezora a madambyeni ni ta ka ntlhanu wa masiku ndzeni ka ntizi lowu hi dia wun dijul ni nga dia ta xibibliotecas ku ta ve ni ku haxiwa a mabuku mabidzi ya mutswali mun'we loyi a hanyaka xifundzankulu Maputo loyi a navelaka ku ve ni a nga hetisela a vana lava bidzi nga mabuku mabidzi. Antis lowu u ta rhangeliwa hi yena holobye va xifundzankulu Maputo, ni vulavula yena tatana governador Manuel Tun, yena ta ka rhangela ntirho lowu ni ku ve ni a ta pfuxela a Feira Provincial a va a bula xikan'we ni va xikritulo lava teka va layana bula xikan'we ni va ferant va teka va layana bula xikan'we ni lava va ta kata va ta hi nyoxisa hi ku ve ni va xava malivhro va lerha malivhro ku laya va tlhela va hi nyika matimba.
0: Hi ta kuma vunanga na hi rhamba ntlawa wa xigubu The Matutwini loko va ku hi wona ntumbuluko hakunene mabuku i ndlela yikulu ya ku vekisa ntumbuluko wa tiko.

0: Loko hiya mahlweni nzeni ka masiku lawo ku nga tendliwa ka xikombiso ni uxavisi la mabuku, ku ta paluxiwa mabuku mambirhi machiwaka Dukomboyo da Sura Azagwes de Kawara Basa na Nkuna wa Mavutani ya mutsali wa mabuku Orasi Nkuna. Hi ta bula na yena mutsali lweyi ku va hi tlhamuxela hi ntshimantshima swa ku mabuku lawa mambirhi ma vulavula ha yini. Hikuva hi tiva leswaku lin'we ka wona i swihitana swi tlhamuxelaka mfambu lowu a wu tekeke ku landzeni ka ntirho wakwe atikweni.
1: Kanon ku yamukela la xitudi xa Radio Mozambique. Amabuku lawa ni ma tsalile ma ta huma leswi nga swibala dia 1 and 2 de julho ma ta kombekiwa ka xitsungu. Malela kusungula ngo Komboyo da Sura Azagwes de Kawara Basa li humi dzembro wa 2025. A dzi nge se paluxiwa mach se dza kumeka a stratini. Leli nwanyani nkuna wa ka mavutana dzi ta huma mesmo dia 1 de julho de 2026.
0: Hi swihi leswi u swi tsaleke ka mabuku lamambirhi hikuva buku lin'we i swihitana mayelana ni leswi u swi hlaleleke mahanyelweni. Buku lin'wana li khuluma hi xiloso hi xibongo xa wena. Hi swihi leswi u tlhamuxelaka ka mabuku lamambirhi?
1: Dukomboyo da Sura i swihitana. Mina timakhale na fambafamba atiko le Mosambiki tsukutsuka ma Maputo wa fika Cabo Delgado ku Zumbu Zumbu
0: au indi
1: atiko nkwawo ni fambile ntirho ni se leswi mi swi vonaka lomu ndleleni a ni pana ni swi tsaletela ka makaderni ma swaku ni ta swi paluxiwa kwini a ni nge se swi tiva ma swifundza no tsalela pra mina ja ma swo swi nga sungula xifungo ma red social ni sungunile malembe ndzhaku ni tsala ku mi swi vona na ni swi tsala ni swi paluxa ka ma-red social se vanhu va kombela va ku yini u nga tsali buku yini u nga tsali buku mina na ni tlamanuka ni nge swi koti ku tsala buku mina leswi no tsala va swi ta ni tsakisa mina swone maje ku sindzisa ni za siku lembe ndzi nga hundza ni sungula ku swi dyondzetela hinkwaswo swi tsala se ni komba vanghana ni komba vanhu lava swi tivaka ku swi lavita va ku na leswi swi nga koteka ku tsala buku bya ni zama ni tsala ni nyika vanhu va swiloze va kanga ku na podi u tsala buku ni tsala dzi za dzi pasa se nkuna wa ka mavutani a historian nkuna wa mavutani leswi a ni swi lavaka a ni lava ku tiva a xibongo xa yena swaku va nkuna va mani va ta hi kwini ni tatambe ni lava ku zama tambe a ku tiva swaku va nkuna na ni tlanga na vona xitratini. Ya swi tiva swaku loko ni ku nkuna basa ni u vitisa munhu wa ku nkuna ku ya ni nkuna loko nkuna wa kwini loko a ku wa mavitana na swi tivi swaku xaka la mina ma swaku xaka la mina hi maka munhu a swi tivi u tivi swaku a ntsindza wa yena i wa mavitana hi wun'we ma xikulu a tweliwa hi mani kokwana wa yena hi mani a hi tivani se ni zama ni ku lava nga kusuhi ntamu na mina ni ta zama ku swi dyondza ta swi tiva swaku lweyi i li primo kumbe i tiyo mas i tiya maka munhu kokwana wa yena i mani kokwana wa xikandzatsolo i mani se ni swi juletelile leswi ni swi dyundzetela aka buku lesi nakwani la ku swi tiva swaku va ka nkuna hi tiva swaku va ka nkuna va ta hi joni va kona va ka nkuna va joni mas leswi ni nga swi kuma ka madyondzo ni nga ma swaku va ka nkuna va kona joni mas va ka nkuna a va ri kona tiva nga ntumbuluko lomu ka Maputo ka Gaza anto va ni ta tlhamusela vanhu swaku a nkuna ntumbuluko wa yena i kwini hi leswi ni nga famba ni swi landzete ni nga ta swi tlhamusela laha ni nyamuta leswaku leswi ni nga swi kuma hi ncini maji ya ni swi dyondzile ni swi tsalile agora leswi ni lava ku tlhamusela tambe vanhu va swi tiva loko va dyondza buku lesi pra va ku a ni nga ta swi kota ku hlaya hi xichangana em português ele quando logo livro de história um livro acadêmico um livro científico nada é livro da ciência ele isso ninguém bula nem vano ninguém vai como leva nem estiva nem tsaletela nem juntetela é memória baseada em tradições orais informações que fui colhendo de fontes diversas. Angaza change, sawa ustitu kushula autora kone pazama angunywa buku maluko bula na vona avatsal vona buku shakombeka shoko ivapuna vashpisiza shoko njini shinga kona na kama buku
0: ave mabulo hingave na wona ni mutsali wa mabuku ora sunguna lweyi hakunene tanile swi hitaka ithlamushela kusungula ni mabulo lawa a palushaka mabuku mambeiri mabuku lawa anga dukomboi da sura as águas de Carabassa mkuna wa mavutane imuingisile loko atlamushela leswaku swinile sima ku vanhu va jonza mabuku ni ku va mutiva hi entelelo ka sesi leswi swinga kona swinga tsaliwa xikarhi ka mabuku lawa Renzo Mingset ita imakola ni nongonoko wa hina ka wona yi humeleliseke ku pfuliwa ka feira kumbe xikombiso xa mabuku nzeni ka ku tlangela siku la mabiblioteka ni ku palushiwa ka mabuku mambiri hi dosh ka julho ataka amatola riyo machiwaka dukomboi da sura as águas de Carabassa na nkuna wa mavutane ya mutsali Horacio Nkuna Vamisalisa Juvita Ngovona Thomas Burum na itsembisa kuvana wena Vigilitaka.

0: Mawungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Namuntla kupalo xiu lexi mfumu xiyenge xa vumbirhi xa mabulu ya ku katsa makongoma ka ntwanano ni ku rhula ka tiko mhaka yi endlekeke dorobeni ra ka Matsolo xifundzankulu Maputo. Tani mahungu matakana Rigoberto Xisano.
1: Samindo ni yambiwa hii murangele tingashua sekretari shira wabangia na Ferelimu tatana Shakili Abubakala a representa laka ama partidu mangwanyana makumi kakaka nzenika dialogu leri. Nako ni kuambiwa ama mesaje kwa ambana ambana ya kushokotetela leshi shifanaka kutu kuvuliwa ka dialogo leri. Kankarlo ni na representant wa sociedade civil angatabala vitu ni mavonele ya vo merelo ni dialogo national inclusive.
2: Vitu imina Elias Raul Setlanga ya leno kuwa hetata vona etlaifakaza ati mangata kuwa kulanziwa akambi lungwanyani la dialogo national inclusive. Leswa kuwa vanhu va vulavula hinkwavo na unga khetwe munhu akuva kulungisiwa atiko.
0: Kun'we ka vakumeki va xiyenge xa vumbirhi xa mabulo ya ku katsa makongoma ka ntwanano ni ku rhula ka tiko dorobeni ra ka Matsolo ka mahungu ma koliweke hi Rigoberto Xisano. Deputado wa vandla ra Partido Frelimo wa ku kombisa tikonkulu Afrika a vekile xisolo xa ku dumeriwa ka vana va Mozambique tikweni ra Afrika-Dzonga. Eduardo Figurão.
3: Mulubuzana Zakarias Mondlane a vula leswaku maendlelo lawa ma chimisa vunghana byi nga kona xikarhi ka matiko ya mambirhi. Marito lawa a ma vali sonto leyi ndhawu ka ntirho wa vukhongoti lowu endliweke lomu dorobela le Johannesburg ku tlangela ku hundza ka siku la nkhululeko wa tiko la Mozambique.
4: Kitsikitsi hanyoka la Afrika-Dzonga ya danisa ya nyumisa hi Xitsonga lexi xi hlantswekeke, ya nyumisa hi ku hinkwerhu hi vamakwerhu na hi le vamakwerhu. Afrika-Dzonga na Mozambique hi le vanhu van'we, a swi nga fanelanga ku va loko hi ni leswi swi kaku swi nga tshamisekanga, swi kaku swi nga laki matimba, swi kaku swi nga laki ku va hi dlayana hi tirhisa ku dlayana komo forma ya ku va hi lunghisa leswi swi kaku swi nga tshamisekanga. Ha swi twisisa ku va na concern ya vona leyi twakalaka, kambe lexi hi xikondzenaraka hi xisolaka hi sola leswaku va nga tirhisi matimba, va nga tirhisi ku dlaya, va nga tirhisi ku veka na vo veka mavokweni ya vona na hi le ndlela ya ku va lava ku lunghisa leswi va lava ku swi lunghisaka. Ha swi sola hi ku hi vamakwerhu hinkwerhu.
3: Hi ku va mundzuku la lixaka ku vekisile minchololoko, Mulumuzana Zakarias Mondlane a bandleve eka vana va tiko la Mozambique vo kala mapasi a ku va va tlhelela emakaya, kasi eka lava va kumekaka haleni tikweni ra Afrika-Dzonga a va kombela ku va mundzuku va kumeka ka tindhawu ta ku hlayiseka.
0: Namuntlha a Biblioteca Pública Provincial Matola Rich funda xa bona xifundza nkulu Maputo ku sungula feira do livro. E feira do livro ri nga ta gama ka siku ra mbirhi ka weti taka ya mawana. Jovita Ngovo.
5: Ntirho lowu wu kumeka ndzeni ka ku kulungela siku la mabiblioteka li kulungeliwaka hi unka judlu ataka. Alcides Faduku, murhangeli wa xiyenge xa Indústrias Culturais e Criativas, a ubyana hanyelaka ntumbuluko ni vuvhakaxi, a vuli leswaku nkongometo wukulu hi ku hlanganisa varhandzi va mabuku ni vatsali lava va nga ta kombisaka mabuku ya vona. Faduku a tlhamuxelile nakona mintirho yin'wana yi nga ta landziwaka ku fambeni

0: kuva matola akuma mali ya kutlula 500 milioni ya timetikali. Vereador wa xiyenge xa ta mintengo ni mintirho wa Conselho Municipal Julieta Xilenge a xungameta xiyenge xa ta magezi, logística, swa nga swin'we ka leswi va navelaka ku va swi tlakuxiwa ndzhaku ka nhlengeletano leyi. Nhlengeletano yikulu ya van'wamabindzu nga ta landziwaka vhiki litaka doropeni la ka Matsolo yi ta landziwa ndzeni ka nhlokomhaka leyi nge ku hluvukisa muganga, hluvuko ni vukosi ka muganga lowu, xivilelo xikulu ka mfumo wa munisipio.
1: Hi ndlela leyi mi fikisele mahungu ya madyambu ya Emissora Provincial de Maputo, rindza ni ya ora ri taka.
2: Jambire, nena ya muganga wa hina nkemeni wa ku nonoha. Kombisa vunhenha byaku u pfuna van'wana. Jambire, nongonoko wa Radio Msambiki hi ntirhisano na UNICEF na wu kongomaka ku hlakahleta vayakitiko va xanisiweke hi tindhambi lomu tikweni.
3: Hakulosa minsi bya ku hlundzeka. Jambire, tinhenha leti tumbulukaka migangeni ya ku hambanahambana leyi mi xanisiwaka hi timhangu ta ntumbuluko. Ka nongoloko lowu hi vulavulaka hi timhangu ta ku fana ni timpfula tikulu leti bidlanike ku sunguleni ka lembe nga ku byone ku atlhasa a ku fambeni ka n'hweti ya April. Xifundzha xa ka N'wamba xi endleriwile hi nongoloko Sekeleka ku va ya tiva ekusuhi leswaku i va mani tinhenha ta xifundzha xa ka N'wamba. Tinhenha tezo ta namuntlha i mamana Celia Mahumane, i muzhangeli wa Bairu Josina Mashele, nsoka ku va a xanisiwile hi mati ya timpfula emugangeni lowu faka a kumeka ku wone a Matadoro, a zuzeliwa a ya ka Centro de Acolhimento a Instituto ntsindza wa xifundzha xa Buwana, a heta a hweti ni xa nchumu nsaku mfumo wu ya vumba emuganga wuntshwa. Hi vulavula hi Bairu Josina Mashele, mbangu wa le henhla swinene, mbangu wu tshamisekiki ku va u ya sungulisa kone vutomi. Hi ku vona a vuswikoti, hi ku vona a vutlhazi, ntamu ni matimba ya mamana Celia Mahumana, vuzhangeri bya xifundzha byi mu vitanile ku va a ya zhangela mbangu luwana. A halaya vutomi bya kazata, kambe hi kolaka ku va a ni ku yingela, ku pfuna, ku seketela, wa swi kota ku va a zhangela a vahanyi va mbangu luwana. A ve nhenha ka mini wa timpfula, mfumo wu mu zamba ku va emahlweni hi vunhenha. A hi mu yingeleni.
4: Mina ni Sele Mama, ndzi kona Tommy Josina. A ku fambisa vanhu papa hi swa kazata a swi na byalanga maji conforme u va vonaka ya hanyi hi kona. A swi kazata i swinyingi swi nga kona, porque ni swikazato swa mati, ni swikazato swa xipiritana, ni swikazato swa ku va hi kuma a ku hlayiseka hi matlhelo mambanyana majikense hinkwaswo na swona. Lava hanyaka na vona lava va twisisa maxa va twisisa, va ni nkani wombenyani wa ku ni vhala pena. So ke nchumu va le loko va ku beki ka swona u fanele u hloma matlhazi ya ku va u ta kota ku tiza ntizi lowu va ku nyikeke wona maxa swi na byalanga.
3: Ni byele mamana, na wena u muka lava xanisiweke hi mati ya timpfula a wu kumeka Bairu Matador?
4: A ni kumeka Bairu Matador. Hinkwavo lava hi beha mbangu wa wun'we, hinkwezu lava hi beheka mbangu wa wun'we, mbangu lowu vitaniwaka swa ku i Tlhivini i Lagu. Hinkwezu loko mati ma buyile ma hiba ma be hinkwezu.
3: U nga hi hlawutela kutsongo siku lebyi mi zeke mi suka byone, a ve yini lexi mi koke ku va mizama ku a swa ha pasi?
4: A mi pfula papa hi yona hi nile makhambi ma busy a ya wuzazi xa hi ku heyi leswi a swa ha dari. Mi sukeke mini ni mama na Luya Angeline na mama na Juliet leswi hi khaneleke hi ku hi n'wino phela loko hi nga sukeleki hi ya ka vuhosi hi ta mbomba hi mati lawa. Pronto loko hi bulisananile yo suka hi famba hi ya ka Chef de Quartier loko hi tlhasi ka Chef de Quartier hi n'wi byela.

0: chef de quartier na kwa ngela mule sapo di famba ka premier secrétaire de zone leswi fambeke ka premier secrétaire de zone ivangi mela va buya majina vone va game va buya tarde de majina ko va buina ja ili kuva ihamba pongo swinene maji va buyi
1: kutana swi ya mahlweni kuti
0: a swi ya mahlweni kuti ka papai ivanu ja vani vanyingi la vanga de muno pela a hi mi ha hini vazazu ivanyingi nga tayelwa hi mali a hi homeni xitratweni leswi tlhandliweke xitratweni hi hamba pongo leswi ja va buyeke va ngirimeleke ku hala hi tshama kona va aproximara va hi bye swaku ncwini hi hlaya pronto leswi va heketeke va nghena ku hala mati va nghenile papaya mati magama hi lomu ka matsolo ma tlula njhe magama hi lomu ka swisweti lomu na hi va chovha hi ku nghenele na n'wini mi ta swi vona swaku leswi hi swi hanyaka hi swihi ja va swi kombanyarile hinkwaswo kutani loko va khanele jani vuhosi bya muganga ku hala ka n'wamba na va chef de poste leswi va gameke va ku na davan lava tenke va ya va ya tekiwa va busy movha yi busy va ta ta hi teka va hisa a centro kwale xitututo
1: kutani a swigotso swenu mi swi kote ku va mi humesela hinkwaswo
0: a hi swi kotanga hinkwaswo papayi a hi swi humesanga hinkwaswo swimbeni swi tsakamile mpahla yi bolile mibedo yi talile hi mati a hi swi kotanga ku humesa hinkwaswo mina yeli ni vulavulaka kaya ku ve ku buka swa madijin to ri swa ka kwanga hi mhaka ya mati purki ja mo pfela ehansi ntawu a ni kotanga ku va ni teki hinkwaswo purki a muntini wo nghena u nghena u fambafamba ka mati ja a ni hinkwezo a hi kotanga ku teka nchumu a michumezi hi ya sungulisa ku lomu va nga hi teka hi ya kona
1: u ni ku dumaka leswaku a wunhena byinu loko mi ta va mi buyeliwe hi mapimo lawa ya ku va mi jivetela vuhosi ku va byi mi pfuna mi ta va mi swi kotile ku va mi huluxa mindyangu yinyingi va yaki tiko vanyingi
0: hi ni ku dumba ya tshemba vhele swaku swi ve kona ku va a vanhu va kumeka va khomuluwile ka ku xaniseka loko a kulu kona ku se ku xanisekiwe swinene papayi ku xanisekiwe swinene swivanana leswi ne kumbe wa vona ku va u zivala n'wana hi nhloko hikusa a ku nga na komu maji hi khensa hi ntamu swinene ka leswi mfumo u nga hencela swona hikusa a wu hanyi lebyi na mi hlanyaka ka byona loko a yo va hala i na hi nga byi kumanga ja hi ni ku tlangela ngopfu swinene mina papana
1: kutani a mati kutani kumbe mpfula yi khalutile mati ma ya matshwa u nga ha tlhela u ya matadela
0: a ni nge hi tlheli a ni nge hi tlheli purikini hambi hi xoxi a xiveze a ni buyi nkamani kamaleni ni ya ni ya tumbela kwala maxi loko kama lowu ni tumbelaka ku ni timpfuva puriki a lagu lebyiya a tlhivi lebyiya bya tale mati entawuna byi tale mati leswi byi ngo mphuma leswi a timpfuva to huma lomuya ti famba hi miti ni miti xa ka xavisa mbangu luwa a hi mbangu wa ku va ku tshama vanhu i mbangu wa ku va ku ya ku dzimiwa hikusa nambi va lava nga hi xavisela va hi xavisela hikusa va jula yo mali loko a nga li mali devinane hi ku ku kuma hi nga wu kumanga
2: misaka ku va hi sukile a Bayro Josina Mashele hi teki mpfhuka wa kusuhi na 40 wa makhilometro hi kongoma a Kasaviela Kasaviela hi yendzele muganga wa Xikizela hi mbangu lowu na wona wu xanisiweke swinene hi mati ya timpfula a Xikizela hi kuma na tatana Ernesto Manyisa i muzangeli wa Xikizela a hlawutelaka a vunena byakwe loko mati ya timpfula ma bixifalo mugangeni wa Xikizela a vi yene ni van'wana va xanisekeke swinene hikuva va zamba ni ku vitana a va na kulobye ku va va tivonela makeni ya kone xitana hi lexi
3: Ernest Manyisa
1: tatana Manyisa lomu Xikizela mpfula hi ku fana ni lowu leswi humeleleke ka miganga ya ku hambanahambana yi xanisile vahanyi va lomu a ve hi ntsengo wa mindyangu yingani leyi mi kumeke hi khombo leswi
3: a ntsengo wa mindyangu leyi nga kuma hi khombo ka la ndhambi i 350 wa mindyangu leyi yiyiweke so ke aleyi ya mindyangu so ni hlaya hinkwaswo ni masin'wini masin'wini siku tlula mpimo hikuva a swibewu hinkwaswo a swi byalile swi fambile
1: amjali
3: asa ajali mavele timbaweni mtsumbula mihlaka mimova hatjala azinkwaso esifabini tibanana hatjala na zinkwaso sifabini kunedi amati magole ashufana nimova ni banana ya gwenta maze lawa ayigwentanga kwa matshamile masteka amasiku yakule kurisi tinga tsatsa fona swi nwa mati swifa
1: unga hedzimusha kutsongo amanghenela ya mati kamuganga
3: amanghenela ya mati kamuganga loku bantu pula hintamo a barrage litala si wa wona leswaku a barrage inga tsuka ihamba anguzu ya kuveni tsuka yi duka si wa pfula amati leswaku mapumbeka hikuva a tipfula a ta hele hi nkarhi wa kuveni tina se va mapumba loko ma ta hlangana mpfula si mahamba a ndhambe maswin'wito n'wito lama nga hi dlaya hi ntamo i mati ya barrage porke laha mpfula kama yi nga nyima a mpfula na wona ma nyimile ku gijima hi makaya maji a ya barrage ma sala mahala ma khomelela vo tema three semana silo mingano maji ei ma hlwile ku a ku famba hikuva janere hinkwayo a ku ri problema ya mati ne masin'wini a yi nga swi kota ku nghena hi sungule ku nghena masin'wini hi fevhuriri lana maka mati ya 15 a ku nghena hi famba hi swi vona leswaku ku nghena ku yini u kuma swaku kumbanyana u nghena u bodlela hi madaka a va menyani vhela a va nga si nghena ni sweswo a timenyani tindhawu ku fana ni mbangu yin'wana laha ka hina laha yi baxa ya hina yi hanyaka ka yona hi vitana swaku hi tsutswani ni sweswo a mati un'wana ma koho a ma si hela
1: kutani loko ni ta va ma mi hlaselile mati lawa makaya ku ni leswi swi ta ka va swi luzekile
3: a swi nge chodi ku luza a swi fana ni bed mpahla swi luzile hi tindlela ta ku leswi ma nga nghena ma tsakamise swona ntsena hi yo khongela Xikwembu na hi tsutsuma hi kuma a ku khongela ka hina swaku a hi rila swaku exi tiyindlu ti nga ka ti nga hi fambeli a tiyindlu vhela a ti hi fambelanga maxivota mamati wona ma nghenile
1: mi tsuzeliwile emasentro i mani loyi a mi suseki lomu ku va mi dlana ya kumeka masentro
3: a ku ve lomu a ku ve se hi suka lomu a ku na ni ni va tivista va ni JD hi vona a va famba va gijima hi switrato va huwelela va nghena hinkwalo makani va huwelela va ku eyi a hi gijimeni ku simati ma khupuka na va gijima va famba va mabuka va kuma swaku vhela mati ma vuya hi ku gijima swinene se hi kota ku ve ni hi huma hi ya kumeka a xikola sekundari ya kwala sabi a van'wani va kumeka sele ti fevhuriri a xikola van'wani va kumeka kurumana se hi kota ku ve ni hi tumbela leswaku hi pona hi laha hi nga ponela kona
1: a ni hanga njhani ku hala masentro
3: le a sentro le ku gamile ku kumeka leswaku a vuhosi bya henhla vulavurisana kumbe ku vulavurisana kumbe xikombelo ni JD hi yena a hi pfuna va sungula ku ve ni a va hi swekela hi kuma ku ve ni hi dya ku hala a masentro a hi le kona
1: loko mati ma fambile mi tlhelele makaya mi tlhele mi sungulisa vutomi namuntlha swo yini
3: mati loko ma fambile vhele hi tlhelele makaya hi sungulisile vutomi ni ko masin'wini hi pfuka hi ya koho hi nge tshiki hikuva hi xichangana xa ka hina va ri loko u tswala u file a wu tshiki a ku nghena kwarto teke u tlhela u nghena lexi to xi to hanya a wu xi tivi se hi tlhelelile emasin'wini hi kona nkarhi wa ku ve ni hi zamazama a ku dzimadzima swa ku kumbe hi ta enca yini masoki lexi xi hi fakterelaka muti swo i mbewu timbewu ta kala a ku ve ni hi kuma kota ku hi byala hi ta landzelela a wu tsaku hikusa leswi ku nga nghena mati a wu tsaku byikulu loko i byala a malembe man'wana loko ma nghena hi byala ha pfuna mavele hi tlhela hi wupfisa a mavele xi tsundzukaka wa xirhami swa dala ku hi nga kuma swifani fijawu hi byala makhofu yini ti byalabyala mapara ku veni hi kuma a ncovela
1: a ka mpfhuka lowu wa timpfula leti vatsongwana va xikole va sangala leswa nxona
3: a mapaxita ma fambile mapaxita ma luzile porke a mali tindlwini a pfula a mati ma hi ngheneni usiku ja a hi swi kotanga ku hi gijima hi tsutsuma hasa mapaxita vatsongwana amapasta valuzile vatsongwana malivro

0: vuliwa na swona leswaku va kota kota va ya xikolo hikusa hi nge tshami ku leswi hi nga tekeliwa hi ndhambi a va tshamani maze amaleyo amapasta muito mapasta va tshemba kan'we leswaku amapasta a nga kona mitsongwana a nga sala ni pasta hikuva khoni mutingi lomu ma nga nghena lomu a ri daka ra kona papa loko hi vuya hi ta khupa for grand problem.
1: Kutani a mi sukisa ku yini lomu makaya ku va mi ya laha a gangeni emacentro ya domba ku ni lava ku ni vatsongwana ku ni swidohati a ku ni lava va mi seketela
0: ni ya lava hi pfunisela hi va lava lexede ni hlayaka a va nga hi pfuni matransport a va hi pfuna swa ku a swi dalana hi tiva swa ku va makinzi bya sixi va vona leswaku mati ma khupuka hi ntamu siku na da hi khupukiseni dalana hi chavachava swi dalana swidyantara ya swi veka sentro swi tshama swa ku swi nga ta kuma haleni swi hi vangela problem ku za swi sala swi khungiwa hi mati ku fana ni dojumile porke va kona va nga famba hi mati kwala saviyela la maji desta vez não ela sabe por exemplo ninga hlanga ngopfu kwala a bairro ka mina la na da ndzanga ni peredra a muneto ngwana ne wa nkula ndzanga ni peredra mo ho peredra wa ama benji ya kaya so ni masimu
1: amate mapsile mitlili makaya a michave kuva a pfula inga tshuka tlhaleta mikuma ku xana matatinda
0: a chava so kitsena loko mbangu si u yitulovilile ale ya ku tolovela soke a matimba hal na wona vambenyani ya ku veni hi kota ku veni hi gijimela lomu ya ka timbangu leti hi ti vonaka leswaku hi to ti hanyisaka vutomi loko hi taliwe tindhambi so tsena a marurhela ma karata hikuva heyi wa twa muti pero va sungula ku zima a ndyangu swa hlupha maze loko ho va ni timali ta ku kotlowu u ti hakele ha swi navela ngopfu hi swi lava swinene swa ku u nge hi to suka laha ka ndhawu leyi a kumeka lomu ka ndhawu leti ti nga henhla swinene kwalaho nga hluphi hi tindhambi
1: a nkama lowu ku pfalekeke switarato tindlela hinkwayo a swakudya a swi hlasisa ku yini la ka saviyela
0: ya a problema leyo yi nga problema ya yikulu ngopfu a problema ya yikulu swinene yoleyo maze graças a Deus porque na tshemba swa ku u nge ki lava mabaraka lava hi xavaka ka vona na switolo u nge vo dyondzisiwa hi xikwembu ku tsale tindhambi kuveni ma swakudya a swi li kona a mabarakeni si a hi zanga ku ve ni ku xikuvala so a ku xikuvala ka kulu ku ka kumeka deposit de 2 semanas na ku ndhambi se yi khaltile hi timhaka ta xitrato porke a xitrato xa hini lexi xi file ku siku ku mbangu yimbirhi a ka zona ya ka hina kwalaha ka kusuhi ni saviyela la a magawani a mati ma nga tsema ntawu ma graças a Deus a vaempresari va kahlula va pfunetela ku xitrato lexiya xi pfuleka va kota ku ve ni si hi famba ni vona va van'wamabindzu va kota ku ve ni va tleketla mitleketla ya vona va ta hi xavisela
1: I dyondzo muni leyi kumeke ka timpfula leti ka ndhambi leyi mayelana ni mahanyelo ya vaakitiko ku ve ni ntwanano ku ve ni ku patsana ku ve ni ku pfunana ku ve ni ku seketelana mi tirhisi njhani
0: ya a ndhambi leyi yi fana ni kamonyi a wu nga hayina ku zondanana la a munghana loko a swi to swa ku he swi lenyindi a gijima ku byela ku he mpfoti ku hati vonile se swi li a hi twanana a hi twanana hi zanga ku ve ni ku hlundzulana na dya kumbe ni ku tsemelana mindzelekana swa ku a na we ti vonile a ti ni swoswo ha hanya hi twanano laha ka hina saviyela
1: loko mi ta va mi tlhelelile a ku lulamisela lomu makaya lava va mbuyangwana matimu ma kalaka ma nga le kona mi yenci njhani ku va mi tlhela mi lulamisa
0: ya lava kalaka matimba ho pfunetela ho va pfunisa swa ku a hi khuleleni madala handlwini ka yena ho va pfunisa
1: a mi zanga mi va ni mavabyi ma tumbulukeke nkameni lowu wa tindhawu
0: ya
1: macentro a mi kumeka kona
0: ya lomu macentro a mavabyi ma nge chodi maze a ma zanga mavabyi la ku zama yi tekela munhu a mavabyi ma hluphaka hi ntamu malaria mhaka ya tisuna hikusa a tisuna tinyingi ni hlayisa swo ni swo swi tinyingi ti ta chiliwa hi ndhambi tinyingi se a malaria ma kumeka ma va ma hi hluphaka swinene so
2: Muyingiseto wa ku tsandzeka tlasa vugan'wini bya nongoloko Zambiri wa namuntlha lani humelisiki tinhenha ta miganga ya Josina Machel na Xikizela xifundzheni xa Kan'wamba hikola ka ku va va tikumbikisile ka ntalo wa vanhu ku va i li vona lava humelelaka ku pfuna ku seketela vanakulobye ku nkama ku nonon'wa nkama wa tindhambi. Julie Mavota, Tomas Buruma va le ku deku yengeta.
3: Zambiri, nhenha ya muganga wa hina nkemeni wa ku nonoha. Kombisa vunhenha byaku u pfuna van'wana. Zambiri, nongonoko wa Radio Msambiki hi ntirhisano na UNICEF na wu kongomaka ku hlakahleta vayakitiko va xanisiweke hi tindhambi lomu tikweni.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Mentias Machado Amfucani 102.3, Ni 1008K Onda Média, 18 horas a Ticueni.
2: Nhlautelo wa Madjungula. Nongonoko wa Madjungula ya siku jungwana njungwana ya xifundzankulu Maputo.
3: Ripelile. Namuntlha, doropeni ra ka Matsolo xifundzankulu Maputo ku paluxiwile xiyenge xa vumbirhi xa mabulo ya ku katsa makongoma ka ntwanano ni ku rhula hi xiyimo xa tiko. Deputado wa vandla ra Partido Frelimo wa ku kombisa tikonkulu Afrika a vekile xisolo hikwalaho ka ku dumeliwa ka vana va Mozambique tikweni ra Afrika-Dzonga. Tinhloko ta ntshima ta nhlavutelo marungula siku ra namuntlha ngwa mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu lava mi navelaka vuyingiseti byinene. Namuntlha, doropeni ra ka Matsolo xifundzankulu Maputo ku paluxiwile ximfumo xiyenge xa vumbirhi xa mabulo ya ku katsa makongoma ka ntwanano ni ku rhula ka tiko lawa ma thyiwaka Dialogo Inclusivo. Mangulawa mata na Rigoberto Xisano.
4: Asamendo ni yambo hi murangele tingahla sekretari xa ba bangela Frelimo tatana Shakile Abubakala a representara ka ama partido manwanyana makumeka ka ka nzeni ka dialogo leri. Nakone ku hambiwa a ma message ku hambana hambana ya ku hlohlotsetela leswi swi faneleka ku vuliva ka dialogo leri. Ka nkarhi lowu ni na representant wa sociedade civil a nga ta bala vito ni leswi ni mavonelo ya voho mayelano ni dialogo national inclusive.
5: Vito hi mina Elias Raul Setlanga. Hi haleno ku va hi ta vona hi tlhayifakaza a timhaka ta ku va ku landziwa a khambi lin'wanyani la dialogo national inclusive, leswi nga ku va vanhu va vulavula hinkwavo na ku nga khetiwi munhu a ku va ku lunghisiwa a tiko. Hi laha mi tiva kona va rhandza vayingiseti, a tiko li ve ni makamanyana ku vava swinene loko ku hume a hlawula mani lani hi nga pfukena xi hina hi deliza swilo swa hina xi hina hi va hi tala madzolonga hi va hi lengana na hi li va xin'wana. Swileswo a mfumo wa tiko wu landza a timhaka ta ku nga vulavulisiwa vanhu hinkwavo ku tiva kwa xivangelo xihi xa kona. Hi le ka mfambo wolowo, ntirho lowu enciwile ka khambi la ku sungula. Loko wu enciwile ntirho lowo, a gurupu leyi ya ku teka a mahungu ya ku teka a swilo hinkwaswo swi vulavuliwaka yi hambe ntirho wa wona. Se leswi i khambi la vumbirhi ku va kota ku tlhaa ku yengisiliwa swilo leswi ya kunene swi nga endla ku timhaka ta ku madzolonga mi nga li kona loko ku hambiwa hlawula mani. A ku hambana lowu nga hi nga na kona ku nga yinci ku va hina hi ya pfa hi susana a wutomi kumbe hi ya hlulana na mabindzu ya hina hi kholaka ku hi nga kuma lexa ku karhi swa ku loko hinkwaswo swi li koho swo hina swi hi nga kumani hi swona. Hi fanele ku va hi vulavula ku sungulisa masi hi vulavula, loko hi vulavula hi va hi lava swa ku hi nga yinca yini hi ya nga va yini hlulela ku va na voho vu nga luzi na hi nga luzi a ku va hi ta tshamiseka hi ta hanya ku rhula a nga tiku la vanhu va ku rhula va ku kwana va vanhu va ku rhula na mi va koho va sochangana va mawewe hinkwawo nhunyana va lwile majeke a va lwiya ku rhula kuza tikula tikula vumpelampela a lo phangiwa hi va vanhu va tehandle. Se dialogo leyi li fanele ku va hi ka kunene ni wu pfisa a wu xikwavu ni ku va hi li hanya tiku hi leswin'we.
4: Kalimambo muwatwire marito vayingiseti va Radio Mozambique mayelana ni dialogo national inclusive. Sociedade civil na yena makumeka lani a hlohlohlotela hi maonelo ya yena mayelano ni hambiwa ka dialogo national leri namuntlha ku hambiwa aslasamento ya segunda fase. Ntirho lowu wu rhangeriwe hi tatana Shakile Babakar a nga secretario general wa bandla la Frelimo ku patisana ni mapartido man'wanyana ya kumeka kaka dialogo leri.
3: Deputado wa vandla ra Partido Frelimo wa ku kombisa tikonkulu Afrika a vekile xisolo xa ku dumeliwa ka vana va Mozambique ni va matiko ya vambe a tikweni ra Afrika-Dzonga. Lana tshinyaka vana va tiko ra Mozambique ku va va nga tingheniseli ka timpfilumpfilu leti ni ku va va tlhelela emakaya ya vona. Eduardo Figurão.
6: Mulubuzana Zakaria Mondlane avula leswaku maendlela lawa ma chimisa avungana byi nga kona xikarhi ka matiko ya mambiri. Marito lawa a ma vula sonto leyi ndhawu ka ntirho wa vukhongoti lowu endliweke lomu dorobeni ra Johannesburg ku tlangela ku hundza ka siku la nkhululeko wa tiko la Mozambique.
7: Kitsikitsi hanyoka la Afrika-Dzonga.

0: na hi ndlela ya ku va lava ku lunghisa leswi va lava ku swi lunghisaka ha swi sola hi ku hi va makwerhu hinkwerhu.
1: Hi ku va mundzuku la lixaka ku vekisile minchololoko Mulumuzana Zakariya Mondlane a bandleve eka vana va tiko la Mosambiki vo kala mapasi a ku va va tlhelela emakaya, kasi eka lava va kumekaka haleni tikweni ra Afrika-Dzonga a va kombela ku va mundzuku va kumeka ka tindhawu ta ku hlayiseka.
0: Rito leri ni nga li vulaka ka vamakwenu va mina lava nga laha Afrika-Dzonga, ni nga vula leswi, a hi tivoneleni, a hi tshamisekene, a hi endleni mintlawa ya ti-WhatsApp tanihileswi hi nga na matelefoni lama tlhariheke, hi nga ti-smartphone, hi ma tirhisa leswaku hi kota ku byelana hi lexin'wana na xin'wana lexi endlekaka etindhawini to karhi, leswaku hi kota ku hi tivonelela hi hlayisa vutomi bya hina. Vutomi hi xona nchumu xikulu ku tlula hinkwaswo, a hi tihlayiseni, a hi veneni hinkwerhu hi li save laha hi nga kona. Kambe lava nga swi kota ni lava ha ta swi kotaka ku va nga tsutsuma nkarhinyana wolo va ya tumbela kaya, a swi ta va swi ri kahle loko va tumbela kaya va ta tlhela va vuya loko xinyimo xi ta va xi ndluleko. Ni ni ku tshemba, mina na tshemba leswaku leswi hinkwaswo swi endliweke lembe leri ni lembe leri la hlawulamani, South Africa ya ka hlawulamani wa mimfumo ya miganga eka lembe leri. Se swi nga endleka leswaku ku na xitumbelelwana ndzhaku xa van'wanyana va tirhisaka hina va kuta va hi tirhisa leswaku i nga va yi li hina hi endlaku swirhalanganya leswi nga kona na wena, na ku ve a hi na xiave ni xitsongo xaswo swa ku fana na se a hi tivoneleni ni nga swi veka hi ndlela leyo.
1: Minchololoko ya mundzuku mirhambu yo kuswala ku kumeka va ku ta hi matiko na va nga na mapasi.
2: Biblioteka Pública Provincial Amatola Rio xifundza xa Bohwana xifundzankulu Maputo ku sungulile Feira do Livro ku sukela namuntlha. I Feira do Livro ri nga ta gamaka hi siku ra 2 ka hweti taka ya Mawuwana tanihi mahungu ma koliweke Juvita Ngovo.
3: Ku pfuliwa namuntlha xikombiso lexikulu a nga Feira Provincial do Livro li nga ta fambaka ku ya fika 2 ka julho a taka a Biblioteca Pública Provincial a dorobeni Lamatola Rio a xifundzeni xa Bohwani. Ntirho lowu wu kumeka ndzeni ka ku kulungela siku la mabiblioteka li kulungeliwaka hi 1 ka julho a taka. Alcides Faduku, murhangeli wa xiyenge xa Industrias Culturais e Creativas a hubyana hi hanyelaka ntumbuluko ni vuvhakachi a vuli leswaku nkongometo wukulu hi ku hlanganisa varhandzi va mabuku ni vatsali lava va nga ta kombisaka mabuku ya vona. Faduku a tlhamuxelile nakona mintirho yin'wana yi nga ta landziwaka ku fambeni ka ntlhanu wa masiku lawo.
4: Kambe nkongometo nkulu ngopfu swinene ku ve ni ku cetela ngopfu swinene ka vadyondzi ka vanhu ku tala ka vona ni ku ve ni va ni le rhandzi ni ku ve ni va lerha kumbe va dyondza mabuku hi ku hambanahambana. A ku na nhluvuko loko u nga dyondzi, para u dyondza ku laka ku ve ni u dyondza mabuku ya ku hambanahambana ku ve ni u ta kola vutivi hi ndlela ni ntiyiso ya kona, hi leswi ta ka endla ku ve ni a tikula yena yi hluvuka hi makhele hinkwawo. Ni ku ve ni hi ka kunene loko u dyondza loko u xava mabuku lawa u nyika matimba lava tsalaka mabuku lawa leswaku va tsala man'wanyana hi ku tala ka wona ni ku lavitela nguva leswi nga ka swona va bala mayelana ku navela ku ve ni va nga dyondzisa mun'wana mun'wanyana siku dzin'wana ni dzin'wanyana. Ni ta hita ve ni a ntizuluku ku sukela dia 29 ku ya tlhasa dia 3 nakona hi ta ve ni amaservice ya bayi lava va navelaka ku ve ni va nga hamba mabeyi va nga tshindzekela kolaya, lava navelaka ku ve ni va hamba mapasaporti va nga tshindzekela kolayani, leswaku hi nkamanyana wutsongo u ta swi kota ku ve ni u ti xavela a buku, u ta swi kota ku ve ni u tilerela a livre, u ta swi kota ku ve ni u ta hambela beyi mbangu wolo wa wun'we nambe va sweki va swakudya swa ntumbunuku ni swa ku hambanahambana va ta va va kone hi leswi ku ta tshamiwa layani ku sukela wo yi tora ni mixo ku ya tlhasa dzesezora a madandzweni ni ta ka ntlhanu wa masiku ndzeni ka ntizi lowu hi dia wun dijulu ni nga dia dash bibliotecas ku ta ve ni ku haxiwa a mabuku mabiji ya mutswali mun'we loyi a hanyaka xifundzankulu Maputo loyi a navelaka ku ve ni a nga hetisela a vana lava bidzi nga mabuku mabidzi. Antis lowu u ta rhangeliwa hi yena holobye va xifundzankulu Maputo, ni vulavula hi yena tatana governador Manuel Tun, yena ta ka rhangela ntirho lowu ni ku ve ni a ta ta pfuxela a Feira Provincial a va a bula xikan'we ni va xikritulo lava tekiwa layana, bula xikan'we ni va ferrant va tekiwa.

0: na bula xikanwe ni lava vatakata vata hi nyoxisa hi ku veni va xava malivhro va lerha malivhro ku lava va tlhela va hi nyika matimba.
1: Alcides Faduku, murengeli wa xiyenge xa indústrias culturais e criativas, ka hubyana nyelaka ta ntumbuluko ni uvhakacha xifundzankulu Maputo, loko a hlamuxela mayelana ni Feira do Livro li pfuliwaka nyamuntlha phambeni ka biblioteca pública provincial a doropeni la Matola Rio a xifundzeni xa Bowane.
2: Hi wavunharhu ku fika wavuntlhanu vhiki leri ku ta va ni nhlengeletano ya tanani matiko doropeni ra ka Matsolo xifundzankulu Maputo, lani ku nghenaka van'wamabindzu va ku huma ka matiko ya ku hambanahambana. Vululamiseri bya nhlengeletano leyi byi le ka xiyimo xa le henhla. Konsedlo Municipal a rindzela ku vuyeliwa kunene hi male hikwalaho ka nhlengeletano leyi, tanihi mahungu ma koliweke hi Veronica Sidumu.
3: Ka nkarhi wa sweswi, nhlanu wa matiko na lin'we se ma tivulile leswaku ma ta va kona a nga Portugal, Afrika-Dzonga, China, Brazil, Eswatini na India. Konselho Municipal wa ka Matsolo a yimela swa nga hantsu ya nhlengeletano leyi ku va Matola a kuma mali ya ku tlula 500 milions ya timetikali. Vereador wa xiyenge xa ta mintengo ni mintirho wa Konselho Municipal Julieta Xilenge a xungameta xiyenge xa ta magezi, logistika, swa nga swin'we ka leswi va navelaka ku va swi tlakuxiwa ndzhaku ka nhlengeletano leyi.
4: Matola hi swi tiva swa ku a ni maproblema ya manyingi, kambe leswi hi yimelaka swona i ku lava hi nga va zhamba a ku veni va ta Matola va ta ta endla ku veni a Matola a ve ni nhluvuko, a ta Matola a ya ka a switolo, a ya ka a maindustria lawa ma nga ta kota a ku veni na wona ma hlamula timhaka ta ntizo lani Matola, hi ku hi ni va jove vanyingi a va tizi ja hi leswi va taka endla swona laha tenja ku veni a va jovhe vezu va va ni mini. A matiko a te namuntlha 5 wa matiko ma ta ve kona haleni hi hlaya Portugal, Eswatini, Afrika Tsule, Brazil ni China. Hi matiko lawa ja ma tibekiselaka a ku veni mabuya, kambe através ka maembaxada ma nga konloni ni 14 wa maembaxada lawa na wona ma taka va koni laha ma representeraka a matiko mambeni. Hi navela ku veni ku tlhavukanyisiwa a ma agroindustria, a ma agronegocio, a indústria ya logística ni indústria ya maenergias renováveis.
3: Xandla xa murhangeli wa mintlhangano ta van'wamabindzu Honori Bowani a vule leswaku ntirho lowu wu ta endla ku va van'wamabindzu va landza mintengo ya vona lomu tikweni ku va ku tlakuxiwa vukosi bya tiko.
5: E converter esta independência nacional na independência económica. Por isso, ao juntar-nos ao município da Matola, queremos, por lado, a partir desta conferência, atrair investimento direto estrangeiro, mas também investidores nacionais, para explorar aquelas que são as oportunidades que o país dispõe, sobretudo esta bela cidade da Matola e província no geral.
3: Murangelo wa mitlhangano ya ta machapu ni mintengo hi ximo xa xifundzankulu Maputo Sinedi Momat a vule leswaku hikwalaho ka ntirho lowu ku ta voniwa swiyenge leswi ka nkarhi wa sweswi swi kombaka ku tsana a ku va swi pfuxeleliwa kun'we ni ku va xifundzankulu Maputo xi kota ku xavisa swilo leswi xi swi bindzulaka ka matiko man'wana. Nhlengeletano yikulu ya van'wamabindzu yi nga ta landziwa ka vhiki li taka doropeni la ka Matsolo yi ta landziwa ndzeni ka nhlokomhaka leyi nge ku hluvukisa muganga, hluvuko ni vukosi ka muganga lowu, xivilelo xikulu ka mfumo wa munisipio.
2: Doropeni ra ka Matsolo xifundzankulu Maputo namuntlha ku paluxiwile hi ximfumo xiyenge xa vumbirhi xa mabulo ya ku katsa makongoma ka ntwanano ni kurhula ka tiko a nga dialogo inclusivo. Deputado wa vandla ra Partido Frelimo wa ku kombisa tikonkulu Afrika a vekile xisolo xa ku dimeriwa ka vana va Mosambiki ni va matiko ya vambe ndzeni ka tiko ra Afrika-Dzonga. Leti ti vumbile tinhloko ta ntshima ta nhlawutelo wa marungulo ya siku ra namuntlha lowu nga va mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu, lava va minavulaka vuyingiseri byinene ka mintirho ya yaka mahlweni exitichini xa Emissora Provincial Maputo. Ripelile.
6: Bola no belo avô clash mats lo akalte ke shkareka campo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombere afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentango
7: kune mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasa tanga bele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
6: kasi yena endla yini
7: sati wa mbelo wa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasa tlwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
6: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
7: esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
6: xin'wana xa musima swinene unga mphusela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
7: wavo swikomba ku veni wansati lweyi hayendli leswi hi nga swivula akare ya nwisa nwana wakwe
6: swikahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swoswi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
7: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
6: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
7: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
8: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlele
9: byi xile vhovho
10: byi xile ntukulu wanga
9: of vhovho u yaka kwini ni xijumba u nga veleka a xi tiki xolexo
10: nambi xo tika ntukulu wanga ni ta ku we mani leswi ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina hi balekaka wo mati ke
9: o vuyisa haleno ni ku pfuna vhovho ni ta ya ku veka ko seniya u nga hlupheka hi mumu ganga ni ndzwalo
10: u tirhi swinene ntukulu wa mina phiya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu tama wu li kona ha swo
3: hoyo hoyo mama se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa
10: a ni n'wi tivi n'wananga i munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu
3: eyi a tswaliwile mani a ni vumbilu njhani swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati
10: hi luyani ke phaya i mufana wa munene jahaleli
3: oh hosa yi muhlayisi a ku lisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu
11: kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina khombola mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina
12: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo.
13: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma.

0: Blue.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa misima swinene u nga mi kuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta pfunisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya
3: engoma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma.
4: Leni nga hi vona hi ndhambi mina.
5: Ya yini kambe papa wa vatsongwana?
4: Se ni ya hi nga rhurheli wu kona. A wo tshama hi ku hi ta ku yini? He? Swivana na switsongo a ku nga hloniphi munhu. Ha? A yo hanyengi hi swiharhi man.
5: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena. Nambi vakulu va vanhu nje.
4: Phela u tiyisile man. U nga mu kuma munhu nje. A ku hundza hi nge a nga ku voni na mixo wena munene nada
5: wa vala ku ku losa nambi ku pfumela kunene loko u rhanga u mu losa nada
4: hi swoleswo nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndzhaku ka ku va mati ma byile hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona
5: exi. A hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleno se hi yaka ka miminti ya hina. Heyi a ni swi tivi mani.
6: Va ka hina, a hi vekeleni lisima vumunhu. Swi hena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, i nhlikani, lipelile, minjhani, i nkomu. I swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa. Swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Munti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.
3: Moçambique. Engoma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si.

Majungula yavusiko wa imisor provincial de Maputo muhlayi Natalie Libombo muzhangeli wa tiko antsimamisa swinene mbutshano wa vana va tiko ku tiyisa ku zula ni vumbana kutani ni n'wi voneleli swa nga ndlela ya ku va ke ku nga hluvukisiwa tiko. Daniel Chapo a li mahanyelo manene tikweni ma kumeka ma li mandri ya ku tiya a ku va ku hluvukisiwa vukosi bya tiko. Muzhangeli wa tiko a tatiya hinkwavo va kumekaka nhoveni ku va va karhata van'wana leswaku va tshika tihanyi. Daniel Chapo hi fa kanela musumbuluko loyi ya xifundzini xa le Motepuex lowu ma zhangeleke kone komisi ni xitshungu ndzeni ka liendzo a li yencelaka xifundzankulu Cabo Delgado. 8 milioni wa matonelada ya gas natural ku lembe byi khalutiki ma xavisiwile ku matiko ya vambe ya xifundzankulu Cabo Delgado. Madzungula ma huma ku tsalwa bya muzhangeli wa xifundzankulu Valjita Wabo a byi kombisiki ku hlengeletana ya handle ka nkama ku yone ku kumekeke muzhangeli wa tiko ku liendzo a li yencelaka luwana mbangu wa tiko. Valjita Wabo ku tsalwa byakwe a le mintirho mi bekisiweke ku va mi hambiwa ma komba ku khanya loko ku fananisiwa ni malembe ma khalutiki. Konselho Municipal wa doropa bya Nampula a le a ta kota ku pumba nxanisa ya ku va ku pfumaleka mati manene ya ku nwa ku xitshungu xa doropa lebyiyana. Vuzhangeli bya Konselho Municipal bya Nampula byi hlaya ku va swi ta koteka ku va ku pfuliwa swihlovo ku khuleketeriwa maphayiphi ya ku yavela mati xitshungwini ni min'wana mintizwa ku va xitshungu xi nga pfumali mati ya ku nwa. Luis Jikira, muzhangeli wa Konselho Municipal bya Nampula a li matshamela ya ku pfumaleka ka mati ma komba ku xanisa ngopfu swinene ku nkama wa malanga. Madzungula ma hume ku fambeni ka Segunda Sessão bya ndzeni ka nkama bya huvo ya doropa lebyiyana. Sekretari Geral wa Frelimo a kuca swinene xitshungu a ku va xi tihita leswaku xi hlengela ni ku nyika mavonelo manene henhleni ka tinhlokomhaka ti bekiwaka leswaku hatone ku chukaniwa leswaku ku vonaka ku cinca tikweni. Shakila Bubakare a le hinkwavo vana va tiko va fanela ku va va va ni mavonela ma nga pfunaka vumundzuku bya tiko. Sekretari Geral wa Frelimo hi fa kanela musumbuluko lweyi ku fambeni ka ntirho wa ku sungula ka xiyenge xin'wana xa mabulo wa tikweni. Nhlayo ya vanhu va luziki vutomi hikwalaho ka vuvabyi bya Ebola yi tlakukile ku ya 360 a Republika Demokratika du Congo. Madzungula ya swihubyana swa ta vudavu a RDC ma hlaya leswaku nhlayo ya vanhu va khomiweki hi lawa mavabyi yi hundza 28% na ku swoni ntsena 178 wa vanhu va kotiki ku va va pona ka mavabyi lawa kasi ku tlula 500 va kumeka na va baxarile ku swipiritana swa lebyiya tiko. Tinhla byi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku doropa bya Tete wa vubidi byi xaka ku hisa ku ta chuka ku tlhasa ka 33°C ku landzela Beira na 31, Kelimani na Mpula na Pemba 29, Inyambani Vilankulu 28, Maputo na Ncayincayi 27 kasi Lichinga ku ta pepa hi 25°C. Vayingiseti va zhandzekaka hi maencelo lawa hi n'wi hlasiseli madzungula ya lonka mahayimi Sor Provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi hlaseli ha hombe.

Alu wadu vanitiva nunu amina ikuchayo. Azimbabwe vanitiva nunu amina ikuchayo. Zimbabwe vanitiva nunu amina ikuchayo. Kona mimbi avanitiva.

0: xagweti wa mina. Hayi mina lwe uni vonaku. Lano lavetela ku hlamba mandla. Kambi ish
1: sei iwa yini kambe maseve. Ikusele wa ya mati.
0: Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ningata ku yini nilavaka kuti.
1: Ha! Ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho switsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama lowuya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swi tiyo kuni switsongwa tsongwane swa kona hikusa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama unge swivoni kambe swi kona nakona maseve. Tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha! Se swi vula swa ku ti dlaya hoxe.
0: Ixi, hi swoleswo u bi kona. Langusa, loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi. Hi qhevulana ndleleni. Hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho. A ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa. Loko hi maha leswo, hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
2: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma.
3: O Instituto de Línguas, que se cala 1979, alavetela kutsinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, kanhlawu ya Milu Dzense Senta na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jizekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

Lipelile mwing set Lauren Zekaka wa imisor provincial di Maputo Gaza na Inyamban hakoyo zela kanongonoko shitiku sha dzongeni. Secretary General wa bandla la Frelimo Shakil Abubakar namuntla lana kamatsolo ha xixenge xa umbiri xa ku bulisana akuvekiseni ka kurhula anga diálogo nacional inclusivo. Ndota ya bandla la Frelimo hi xiyimo xa tikonkulu Afrika ya vindlavindleka hikwalaho ka tihanyi ti endleliwaka vana va matiko ya vambi va kumekaka atikweni leliyana. Mfumo wa xifundza xa ka Maboti xifundzankulu Inyambani u karhi u khwavela varimi akuva va tihita aku tlakuxeni ka bindzu. Le ka Masanjena xifundzankulu Gaza se ku ni matshamela ya ku tenga ndzhaku ka ku vonaki madzolonga xikarhi ka mfumo xitshungu ni lava landzaka mintirho ya ku hlayisa swiharhi ka muti u chiwaka Safari Mutemba u nga ha nyimisiwi ku tirha hikwalaho ka mhaka leyi. Leti tin'waka tinhlokomhaka hi nga ta ti endlelelaka ku fambeni ka nongonoko xitiko xa dzongeni wa namuntlha 29 ka Junyu wa lembe la 2026. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka ukombisi na Afonso Maguli ka ukavuteli lava minavelelaka vuyingiseti byinene.

0: Sekretar Jeneral wa Bandla la Frelimo Shakil Abubakar namunhlalana ka matsolo ha xixenge xa umbiri xa ku bulisana a ku vekiseni ka kurhula a nga Diálogo Nacional Inclusivo. Hi entelelo wa marungula lawa na Rigoberto Xisano.
1: Asamendo ni yambo hii murangele tingashua sekretari shira wabangia na Frelimo tatana Shakili Abubakara a representa laka ama partidu mangwanyana makume kakaka nzeni ka Diálogo leri nakoni kuambiwa ama mesaje kwa ambana ambana ya kushokotetela leshi shifanaka kuku kuvuliwa ka Diálogo leri kankarlo ni na representante wa sociedade civil angatabala vitu ni leshi ni mavonele yavo merlo ni Diálogo Nacional Inclusivo
2: vitu imina Elias Raul Setlanga ya leno kuwa hi tata vona hi tlhaya fakaza a timhaka ta kuva ku landziwa a khambi lin'wanyani la Diálogo Nacional Inclusivo leswakuva vanhu va vulavula hinkwavo na ku nga khetiwi munhu a kuva ku lunghisiwa a tiko hi la mitiva ya kona varhandziwangiseti a tiko li ve ni makamanyana ku vava swinene loko ku hume a hlawula mani lani hi nga pfukena xihina hi deliza swilo swa hina xihina hi va hi tala madzolonga hi va hi vengana na hi li va xin'wana swileswo a mfumo wa tiko wu landza a timhaka ta kuva ku nga vulavulisiwa vanhu hinkwavo ku twa kwa xivangelo lexi hi xa kona hi le ka mfambo wa wolowo ntirho lowu enciwile ka khambi la ku sungula loko wu enciwile ntirho lowo a group leyi ya ku teka a mahungu ya ku teka a swilo hinkwaswo swi vulavuliwaka yi hambe ntirho wa wona se leswi i khambi la wumbirhi ku va ku ta kota ku tlhaa ku yengisiliwa swilo leswi hakunene swi nga endlaka timhaka ta ku madzolonga mi nga li kona loko hambiwa hlawula mani a ku hambana loku hi nga na kona ku nga yinci ku va hina hi ya pfa hi susana a wutomi kumbe hi ya hlulana mabindzu ya hina hi kholaka ku hi nga kuma lexa ku karhi swa ku loko hinkwaswo swi li koho swo hi nga swi nga kumani hi swona hi fanele ku va hi vulavula ku sungula tshamasi hi vulavula loko hi vulavula hi va hi lava swa ku hi nga yenca yini hi ya nga va yini hlulela ku va na voho vu nga luzi na hi nga luzi a ku va hi ta tshamiseka hi ta hanya ku rhula a nga tiku la vanhu va ku rhula va ku kwana va vanhu va ku rhula na mi va koo va sochangana va mawewe hinkwao ngunyana va lwile majeke a va lwela ku rhula kuza tiku lavotiku lavo mpelampela a lo phangiwa hi va vanhu va te handle se Diálogo leyi li fanele ku va hi ka kunene ni wu pfisa a wu xikwavu ni ku va hi li hanya tiku hi leswin'we
1: Kalimambo muwatuire marito vaengiseti va Radio Msambiki marani Diálogo Nacional Inclusivo sociedade civil na ina wakumekalani a xoxoxotela hi maonelo ya yena marilano ni hambiwa ka Diálogo Nacional leri namuntlha ku hambiwa a lasamento ya segunda fase a ntirho lowu wu rhangeliwe hi tatana Shakil Abubakar a nga secretario geral wa bandla la Frelimo ku patisana ni mapartido man'wanyana ya kumekakaka Diálogo leri
0: Rigoberto Xisano ni ku haxiwa namuntlha ka matsolo ka xiyenge xa vumbirhi xa Diálogo Nacional Inclusivo i nga mabulo ma endliwaka a ku vekiseni ka matshamelo ya kurhula lomu tikweni ntirho wu haxiweke hi sekretari general wa bandla la Frelimo Shakil Abubakar na ku endlaka leswo ndota ya bandla la Frelimo hi xiyimo xa tikonkulu Afrika ya vindlavindleka hikwalaho ka tihanyi ti endleliwaka vana va matiko ya vambi va kumekaka etikweni leliyana hi ta rhamba Eduardo Figurão ku va entelela marungula lawa
3: mulubuzana Zakaria Ximondlane a vula leswaku maendlelo lawa ma chimisa vunghana byi nga kona xikarhi ka matiko ya mambirhi marito lawa a ma vali sonto leyi ndzhaku ka ntirho wa vukhongoti lowu endliweke lomu dorobela le Johannesburg ku tlangela ku hundza ka siku la nkhululeko wa tiko la Mozambique
4: kitsikitsi hanyeke la Afrika-Dzonga ya danisa ya nyumisa hi Xitsonga lexi xi hlantswekeke ya nyumisa hi ku hinkwerhu hi vamakwerhu na hi le vamakwerhu Africa Zulu na Mosambiki le vanhu vanwe a swi nga fanelanga ku va loko hini leswi swi ta ku swi nga tshamisekanga swi ta ku swi nga like matimba swi ta ku swi nga like ku va hidlayana hi tirhisa ku dlayana komo forma ya ku va hilungisa leswi swi ta ku swi nga tshamisekanga ha swi twisisa ku vana concern ya vona le twakalako kambe lexi hi xikondena ra ku hi sola leswaku va nga tirhisi matimba va nga tirhisi ku dlaya va nga tirhisi ku kuti ku veka na vo veka mavokweni ya vona na hi lindlela ya ku va la ku lungisa leswi va la ku swi lungisaka ha swi sola hi ku hi va makwerhu hinkwerhu
3: hikuva mundzuku lalexaka ku vekisile minchololoko mulumuzana Zekerete Mondlane a bandleve eka vana va tiko la Mosambiki vo kala mapasi a ku va va tlhelela emakaya kasi eka lava va kumekaka haleni tikweni ra Afrika-Dzonga a va kombela ku va mundzuku va kumeka ka tindhawu ta ku hlayiseka
4: rito leri ni nga li vulaka ka vamakwenu va mina lava nga laha Afrika-Dzonga ni nga vula leswi a hi tivoneleni a hi tshamisekene a hi endleni mintlawa ya ti-WhatsApp tanihileswi hi nga na matelefoni lama tlhariheke hi nga ti-smartphone hi ma tirhisa leswaku hi kota ku byelana hi lexi xin'wana na xin'wana lexi endlekaka etindhawini to karhi leswaku hi kota ku hi tivonelela hi hlayisa vutomi bya hina vutomi hi xona nchumu xikulu ku tlula hinkwaswo a hi tihlayiseni a hi veneni hinkwerhu hi li save laha hi nga kona kambe lava nga swi kota ni lava ha ta swi kota ku va nga tsutsuma nkarhinyana wolo va ya tumbela kaya a swi ta va swi ri kahle loko va tumbela kaya va ta tlhela va vuya loko xinyimo xi ta va xi ndluleko ni ni ku tshemba mina na tshemba leswaku leswi hinkwaswo swi endliweke lembelele ni lembelele la hlawulamani South Africa ya ka hlawulamani wa mimfumo ya miganga eka lembe leri se swi nga endleka leswaku kuna xitumbelelwa na ndzhaku xa van'wanyana va tirhisaku hina va kuta va hi tirhisa leswaku i nga va li hina hi endlaku swirhalanganya leswi nga kona na wena na ku ve a hi na xiave ni xitsongo xa swo swa ku fana na leswi se a hi tivoneleni ni nga swi veka hi ndlela leyo
3: minchololoko ya mundzuku mirhambu yo ku swala ku kumeka va ku ta hi matiko na va nga na mapasi
0: Eduardo Figurao ni ku vindlavindleka ka ndota ya mandla la Frelimo hi xiyimo xa Afrika hikwalaho ka tihanyi ti endleliwaka a vana va matiko ya ku hambanahambana va kumekaka atikweni la Afrika-Dzonga. Hi kongoma xifundzankulu Gaza lana mahungu ma vulaka leswaku le ka Masanjena se ku ni matshamela ya ku tenga ndhawu ka madzolonga ma vonekeke xikarhi ka mfumo xitshungu. Ni lava landzaka mintirho ya ku hlayisa swiharhi ka muntu chiwaka Safari Muthemba u nga hanyimisiwi ku tirha hikwalaho ka mhaka leyi. Alfred Muyanga.
5: Mhaka yi humelele ndzhaku ka loko a varhangeli va muti lowu u yimelaka swiharhi swa nhova Safari Muthemba va holoveke ni xitshungu na va tsimba xitshungu leswaku va xi nga lusa a tihomu kumbe ku hundze ka ndhawu leyi va nyikiweke yona ku va va yi tirhisa. Xitshungu hikuva xi titwa swa nga vinyi va misava xi yi mahlweni hikuva xi tirhisa a ndhawu liya laha xi nga le karhi xi lusa kona tihomu leswi maheke leswaku mun'we ka lava va nga le karhi va rhangela a ndhawu leyi vulavulaka ha yona Safari Muthemba a dlaya a ntlhanu wa tihomu ta xitshungu hikuva matshamelo lawa ma yelanaka ni ku va ku ni ku phoxa ka nawu a mfumo wa xifundzankulu Gaza hikwalaho ka Secretary of State hi lowu gemeke ku va ku nyimisiwa ku tirha a varhangeli va Safari Muthemba ni ku va nakona lava va nga le karhi va rhangela a ntirho lowu va ve va susa siwa jaminato lokale kariya avulavula a swinga tele swa ku swosi a matshamele hilawa manga manene nakona a lweyi a li yena anga pfusha a mvenya wulu anga hali kona tikweni nakona a kariya a kumana ni kuva ani timhaka leti ya fanele kuva a tihlamula eka miminti ya ta uthethisi.
6: O que nós queremos é que se respeitem as comunidades. Não se impeça que as comunidades possam usar aqueles lugares para transitarem. Não fazem nenhuma outra atividade aí, usam apenas os caminhos e o investidor não queria que isso acontecesse.
5: Por engelo as fontes chama Masanjena, San Shumbani, local caria vulavula ka kolera de Mosambika, xungeta leswaku akurula se ku kona na kona ayimela leswaku akurula loko ku ya mahlweni ni ku va varangeli lava vanga kari va fambisa mintirho ya ku va hlayisa swi hari swa nhova ka muganga lowu ya va va hlonipha a xitshungu.
7: Masanjena é um distrito acolhedor, a nossa população é bastante acolhedora. Ele deve deve se pautar com aquilo que são também as regras, não só laborais, mas também na base de convivência. E nós acreditamos que essa gerência, depois do que aconteceu, vem já com a lição estudada para poder coabitar, poder trabalhar e progredir com todos nós.
5: Murangeli wa xifundza xa le ka Masanjena San Xihumbana loko a ri karhi a vulavula hikwalaho ka ku va a vutomi rinene ri tlhele li vuya aka Masanjena ndzhaku ka loko ku ta ve ku vonaka a ku lwisana ka varhangeli va Safari Muthemba ni xitshungu leswo varhangeli va Safari Muthemba na va tsimbisa xitshungu a ku va xi lusa a tihomu ka ndhawu liya va yi tirhisaka ku va va fuya a swiharhi swa khwati.
0: Alfredo Muyanga ni matshamela ku tenga mavonekaka le ka Masanjena xifundzankulu Gaza. Ndzhaku ka ku voneke madzolonga na mavangiwaka hikwalaho ka ku kala ku twanana xikarhi ka mfumo, xitshungu ni lava landzaka mintirho ya ku hlayisa swiharhi ka muti thyiwaka Safari Muthemba. Le xifundzankulu Nyambani, mfumo hi xiyimo xa xifundza xa ka Maboti u karhi u khwavela varimi a ku va va tihita a ku tlakuxeni ka bindzu. Hi ta rhamba Armindo Masingi ku va entelela marungula lawa.
8: Aka Maboti n'walunga provinsia ya Inyambane. A mfumu hikwalaho ka taurimi wu karhi wu hlohlotela varimi ku va pinyama a ku bindzula a mbewu ya wuninga, kasi Maboti a ta ve loyi a humelelaku a phambeni lomu xikarhi ka vubindzulo bya mbewu leyi a dzongeni ka tiko ka Mosambiki. Lomu ka makungu lawa ku vuliwa leswaku lomu xikarhi ka nguva leyi tsutsumaku ku ta ve ku tshoveliwa kusuhani ka 500,000 ga matonelada ya wuninga, leswo ka u hlave girimiliweko ga ku ringana mazanambiri ni 5,000 wa magitare. Hunguleke go tsakisa givikitiswa ka mtiri wa Radio Mosambiki ha Jwa Mungwambe na kohi murangeli wa taurimi ka Maboti loyete kungalo ama tshamela ya district leyi ya ka Maboti ni savaga kona patsi ni nguva leyi yi vonekaka leyo hi leswi misalo zvaku a mbeu ya uninga hivi ni utsamuga ku yi bindzula hilaku lavekileko. I zana ni 5,000 wa varimi lava bindzulaku ambeulu ya uninga na tivisele zvaku lomu xikarhi ka gitari ginwe ka zvikota aku tshoveliwa a matonela da manharu kala muni. Leswi zwi ta ku swi ta nyika phaku phaku a varimi ku va navela ku engetela a wuhlavi ka nguva yi taku.
9: A wurimi ga uninga ku nga kultura dixirijelin lomu xite ka Maboti give gi khwela hi ntamuvu a lembe ki nga hundza hi vi hi bindzula kambe hi mpimo wa le hansi. I a lembe leki ku ve ni loyi a nga tivekisela ku a haxa a wurimi leki hikusa i tlhela ta xava tininga ta kwalidadi ya yinene ngopfu a tsaka ngopfu ka kampanya pasata. I a lembe leki a wuya ni mbewu leyi a ta ku mina ndzi ta haxa mbewu leyi ka suka varimi va n'wina va teka va byala kambe loko va ta bindzula ndzi ta ta kambe ndzi ta xava vhela hi tekile ku langelele vanhu lava nga tivekisela ku vave vavi ni ku rhangela a bindzu leyi kambe va ve vanyingi ntsena yo kota ku hisa tixwazera a mpimo wa 150 wa varimi. Laka 150 wa varimi va ve va rima a mpimo wa 250 wa magitari hi lava ma nga ve marimiwa ka siku ma ta byeliwa a wuninga leyi. Hi ya tshema ku hi bindzu leyo hi ta kikuma vya bya voneka phatsi ku xa va sungule ku tshovela va hlahlela ka siku va ta vevexa va sungula ku mama leyi peza ekwaneni ku ta va ta pezela loko va chikele a va xavi. I a lembe leki a mfumo kambe u vekile ku a preso ya kilo liya la hasi ya kona ya wuninga yi sungulela ka 60 metikaxi leki va nge i da primera kambe le gavumbirinyana ka kona gi ya ka 68 metikaxi. I preso leyi yi nga yi tsakisaku khwatsi ngopfu ka varimi hikusa hi lava ka preso leyi po da suma a khwela a ya ka ma-70 80 90 100 a ku ya phambeni ya ganyika a vantage ngopfu ku a munhu loko a rima wuninga leyi i ta kuma a mabindzu ka byona. Bya yi tsakisa hikusa a vanhu lava va nga rima a khale a ve vatsongwana hi ku famba ka kama va ya va engeteka i va ya va ti vekisela ku hina wa gilava hi ya byi kota ku hi ta girima a wuninga leyi lomu tixiti ka Maboti.
8: Ku vulavula ka Jwa Mungwambe na ku hi murhangeli wa mitirho ya taurimi a district ya Maboti kwalomu provinsi ya Nyambane na ku hi ni makungu ya ku a district leyi ta ve yi kumeka phambeni hi ta vubindzuli bya wuninga.
0: Armindo Masingi ni ku khwaveliwa ka varimi va tindhawu ta ku hambanahambana va xifundza xa ka Maboti a ku va tihita a ku tlakuxeni ka bindzu nzauka kwa waluzimi jualu yaka ambana ambana hikola kati mfula tivonekeke ashifunza nkululishiana. Na avula avula ile shivangi waka iti mfula gidila vanu wantlanu wa miganga na imbiri ashifunza shaka mandlakazi ashifunza nkulugaza. Vakumeka kami minti ya ateleluweke imati ya timfula kusukela janeiru aunzeke. Alfred Muyanga.
5: Tengu wa gidi lavano ila vakumeka kana vahanya kami minti ya le iteleluweke imati. Matla mabangiweke timfula tama gindla mbeva tuonekeke iti ngwiti ta janeiru ni marsu wa lembele inga kalona. Minjangu leyi tukuleke kuwa ihanya kamunti lo waruruseluweke kona leswe kwa kuwa minti ni kavona kulikari kuwoneka vanu lava ngafamba vayiva ashugozo shaku wambada mpana sekunza atu ngwiti timbiri. Mbrangili wa shitropana shaka mandlakasi lokal karia vula vula kaukola rato msambika shungata antlanu wa mabayuru na mambiri lawa miminti ya kumeka kwa ya talelu himati. Tamela wa mga karima maali shwa kushi tsungushunga koti kubashi renzeleka ila shuleka kakona na kona shuleka nguzeni kakuwa kunga tsuka kuduka ama vaji. Faraselina nyantumbu lokali karia wula wula kaukola rada Msambiki. Asha msalele shwa kutafika shoshi kuni antanuwa minjangu lea kumeka kaa irurusili wili kanda ule yumbuweke kubwa kutea mkiliwa van lava shansuweke kola kaa tindambi tuwonekeke kaa mgangalu wiana.
10: Neste momento, estamos a trabalhar com alguns parceiros para fazer intervenções localizadas com vista a socorrer aquelas populações que se encontram naqueles bairros. Não só o governo provincial tem feito algum trabalho para que este trabalho se materialize. Podemos dizer, afirmar que ainda continuam os 7 bairros porque as águas estão de como estavam desde o princípio.
5: Maritu ya mrengili wa shitropan shaka mandlakazi Francelina Nyantumbu lokali karia vula vula ikolaka matamele ya mati lawa mawane kakulumi njanguini matla wa masiweke hiti mfurata janeru ni marsu wale mbele inga kalona la kasha nisika kumantzengo wa gidi lavanu kashitropan nishia shana shifonza nkulugaza.
0: Alfred Muyanga ni matamele kutonzoma ya vanu wa kumekaka kati ndao titaliluweke imati ya timfula tivoneke kashifonza nkulugaza kusikela weti ya janeiro aunzeke. Na alishifunza nkulu Gaza, maungu mangwana mavule lipsaku ujwana ya nyala kata Jones ashifunza nishashimbutu. Ika harila veti latinlela, taku paka misa mintiru ya ta Jonzo, ngofu ngofu kawatsongwana, nava kumweke kutaleluwe mati ya timfula, tivonekeke ashifunza nkulu leshiana. Hiye ntelelo marungula lawana Rui Makaringi.
11: Shubzana shata Jonzo ashifunza shimbotsu lom shifunza kulugaza ilishi shinga karishiti hita kumbe kulevtila ama rengo nje lirine kuwa kuyantwisiwa au Jonzi isi ngufungo puka shi koro le shi kasi shi dumeli weke itindambi tibu nekeke kusungule ni koka lembe inga kalonai wala wala chumwetita janeiru ni marsu. Maungula wama tivisule radio Msambiki murangeli wa shubzana shata Jonzo vamsa ni utlara shifunza sha shimbutu kare bula ni ukola mangula radio Mosambiki loye aveke avula leswaku shimika leswi nga kari swi endliwa ikuva ku londzovo tiwa ku hela ka viki tani hi mibivela ni ku va kasi ava Jonzi va nyikiwa va Jonzi si a mafisha ya ma exercise kuva ankarini va kumeka ka amakaya va pushetela ati Jonzo nikuwa vahlamula aswivutiso swingali aswingaki Flora Mart ilwe tlhelo nwane aveke avula leswaku nambi leswi xifundza lexi xa ximbuti xidumeleweke 18 ndambi kufana na swifundza swin'wana leswaku lomu xifundza nkulu Gaza axudzana xa ta Jonzo xikarhi xi lavetela maqhika akuva a lembela nyangwanga la Jonzo linga tshuki linyatha.
12: Funza shashimbutu shive shikumeka shishamiseka kati ndambi letinga veka tona. Iku pinda tinde kumuwi lingozi ya mati. La hai kumekeke kanza ulea Jonzi veni masiku ya uka lenga tiri. Batongwa nila vavali kati nda uta ku asunga kote kukubavari kona vatuali nivana. Ava tutumela kati nda ujimwani leti aeti konsiderara siguru. Kolomu batongwa nava kumakusa iseka kashikola sholesho. Kambi masikolo ya kututuma vako sema waluzile maawu. Iko enda kolo kuhi kari itira inki nkifu neni lesho kofu. Masikula uinga mapazama manga uunze kolo okangu zile. Mare kupera reka. Wakariva chicha vadara maawu le dire kupera sao. Iyao. Vatira iplanda ukari linga enjeka kanza ulia Jones. na kuela na nimi ganga yole. Se hileka nkinki ya kututuma shakulonzo lankari kuwa higanya le shinga shuunze kulo okandambile ya mati.
11: Maritu ya mrangilu wa shudwa na shata Jonzo Lavantwa ni utara shifunza sha Shimbutu Flora Amati. Ashifunza sha Shimbutu shini kutula 140 wa shikolwa sha shigaba sha kuambana ambana.
0: Rui makaringi ni kutita kashenge shata Jonzo shimusha shifunza sha Shimbutu. Akwa kutla kushua mintiru ya ta Jonzo. Hitlelela shifunza nkulu nyambani. Maunguma vula leshaku hudwane hanyalaka kulwisa vudzayi bya timbanga ya xifundza nkulu lexiyani hi hamba mpalo lomuka swihudzwana swa mfumo akuva ku tsatsiwa vatirhi kuva va nga tinghenisele ku phuzeni ka mabyala va gama va kongoma mintirhweni na va dakwile. Horacio Romão.
13: A muti wa kulwisana ni swipepukisa mapimo lomuka provhinsi ya iNyambane hi wona wu mahaku maphulu lomuka swikanikiso swa mfumo kasi aku hotela hambi ku bandleve va tirhi va mfumo leswaku va nga tinghenisela lomuka ku nwa nguvu a mabyala va ya mitirhweni aku tshika leswo nga va nga tinghenisela lomuka ku tsha a mafola ya ku betelwa hileswaku ka woneka masikwana lawa vatirhi vo karhi va kumeka na va karhi va nwa mabyala hambi ku hi nkama wa ku tirha. Orlando Taula waka muti wa kulwisana ni swipepukisa mapimo lomuka provhinsi ya iNyambane hi yena a wula ku swaku a mhaka leyi ya ku nwa ngopfu mabyala a vatirhi va va tirha byi tlherisela ndzhaku leyitirhanaku ni matirhelo ya mfumo hi wonela ga lava va kume kona va karhi va ya ka swikanikiso leswi kambe a engetele aku tshika leswo loko va kumeka na va karhi va nwa ngopfu mabyala hambi ku dzama fole ra swikota ku va mbeta mali leyi va hola ku hi hwetisele kaya ku nga xikele nchumu swivanana swi cewula hi ndlala
14: hawulawula hakusa a vatirhi lava ya va na ni mingango leyi va felaku ku va yi hundla va felaku ku va yi asumira hi mali liya va to hola loko mbela hweti makona loko va tinghenisela ngopfu lomu ka mabyala va nwa byala va tlhela va ri vakela ku teke va ya va tirha a muti le kaya wu ta hohloka wu tafa. I think va gonzisa avanana va byi vona uli kaya ku va vabyela hi mhangu leyi nga kona loko va tinghenisela lomu ka ku nwa mabyala kutani ka ku dzaha a mafola ya hombe ku nga swipepukisa mapimo.
13: Orlando Taula wa ka muti wa kulwisana ni swipepukisa mapimo lomu ka provhinsi ya iNyambane.
0: Horacio Romão ni ntsatsiwo ka vatirheli va mfumo lava tinghenisela ka vuphuzi bya mabyala akuva va hambana ni mikhuva leyi inyamisaka mintirho ya vona. Hi le ka nongonoko xitiku xa dzongeni wa namuntlha lexi se xi kongomaka vugan'wini kambe na swi nga se va tano tiva lama vulaka leswaku le xidorobanini xa Matolari xifundzeni xa Bowani namuntlha ku pfuliwe vukombisi bya mabuku ntirho wu nga ta landziwaka ku ya fika 2 ka Julio ataka. Hi ta rhamba Jovita Ngovu ku va entelela marungula lawa.
15: Kupfuliwa namuntlha xikombiso lexikulu anga feira provincial do livro linga ta fambaka ku ya fika 2 ka julho ataka a biblioteca pública provincial a dropela matola rio a xifundzeni xa Bowani. Ntirho lowu wu kumeka ndzeni ka ku kulungela siku la mabiblioteka likulungeliwaka hi 1 ka julho ataka. Alcides Fadugo, murangeli wa xiyenge xa indústrias culturais e criativas a udzana hanyelaka ntumbuluko ni vuvhakachi a vuli leswaku nkongometo wukulu hi ku hlanganisa varhandzi va mabuku ni vatsali lava va nga ta kombisaka mabuku ya vona. Fadugo a tlhamuxelile nakona mintirho yin'wana yi nga ta landziwaka ku fambeni ka ntlhanu wa masiku lawo.
16: Kambe nkongometo nkulu ngopfu swinene ku ve ni ku cetela ngopfu swinene ka vadyondzi ka vanhu ku tala ka vona ni ku veni va ni le rhandzi ni ku veni va lerha kumbe va dyondza mabuku hi ku hambanahambana. A ku na nhluvuko loko u nga dyondzi para u dyondza ku laka ku veni u dyondza mabuku ya ku hambanahambana ku veni u ta kola vutivi hi ndlela ni ntiyiso ya kona hi leswi ta ka endla ku veni a tikula yena yi hluvuka hi matlhelo hinkwawo ni ku veni hi ka kunene loko u dyondza loko u xava mabuku lawa u nyika matimba lava tsalaka mabuku lawa leswaku va tsala man'wanyana hi ku tala ka wona ni ku lavitela nguva leswi nga ka swona va bala mayelana ku navela ku veni va nga dyondzisa mun'wana mun'wanyana siku dzin'wana ni dzin'wanyana ta hi ta ve ni a ntirho lowu kusukela dia 29 ku ya tlhasa dia trash na kona hi ta veni ama service ya bayi lava vana vhele ka kuveni vanga hamba ma bayi vanga tsinzekela kola la vana vhele ka kuveni vhamba ma passport vanga tsinzekela kala kola yani leswaku hi nkamanya na utrongo u ta swikota kuveni u ti xavela a buku u ta swikota kuveni u ti lerela a livre u ta swikota kuveni u ta hambela bayi mbangulo wa unwe nambe va sweki va swakuda swa ntumbunuku ni swa ku hambana hambana va ta va kone hi leswi ku ta tshamiwa layani ku sukela wo itora ni mixo ku ya tlhasa dzesezora a madandzweni ni ta ka ntlhanu wa masiku ndzeni ka ntizilo hi dia wundi julu ni nga dia da xibibliotecas ku ta ve ni ku haxiwa amabuku mabibyi ya mutswali mun'we loyi a hanyaka swifundzankulu Maputo loyi a navelaka ku ve ni a nga hetisela a vana lava bidzi nga mabuku mabidzi antis lowu u ta rhangeliwa hi yena holobye wa xifundzankulu Maputo ni vulavula hi yena tatana governador Manuel Tool yena ta ka rhangela ntirho lowu ni ku ve ni a ta ta pfuxela a feira provincial a va a bula xikan'we ni va xikritulo lava teke va layana bula xikan'we ni va ferant va teke va layana bula xikan'we ni lava vatakata vata hi nyoxisa hi ku ve ni va xava malivhro va lerha malivhro ku lava va tlhela va hi nyika matimba.
15: Alcide Xifaduku, murhangeli wa xiyenge xa Indústrias Culturais e Criativas, ka hubyana hi nyelaka ta ntumbuluko ni vhakacha xifundzankulu Maputo, loko a hlamuxela mayelana ni Feira do Livro li pfuliwaka nyamuntlha phambeni ka Biblioteca Pública Provincial a doropeni la Matola Rio a xifundzeni xa Bowane.
0: Juvita Ngovu ni ku pfuliwa namuntlha ka vukombisi byikulu bya mabuku ntirho u nga ta landziwaka ku ya fika 2 July a taka. Hi maendlela lawu muyingiseti lowu a rhandzekaka hi gemeta kola nongonoko xitiku xa dzongeni wa namuntlha laha ni humeleliseke leswaku sekretari jenerali wa vandla la Frelimo Shakil Abubakar namuntlha ka matsolo ha xixenge xa vumbirhi xa ku bulisana ku va ku vekisiwa kurhula a nga dialogo national inclusivo. Mfumo wa xifundza xa ka Maboti xifundzankulu Nyambani u karhi u khavela varimi a ku va va tihita a ku tlakuxeni ka bindzu. Le xifundzeni xa ka Masanjena xifundzankulu Gaza se ku ni matshamela ya ku tenga ndhawu ka ku voneke madzolonga xikarhi ka mfumo xitshungu ni lava landzaka mintirho ya ku hlayisa swiharhi ka muti u chiwaka Safar Mutemba u nga ha nyimisiwi ku tirha hikwalaho ka mhaka leyi. Ndota ya bandla la Frelimo hi xiyimo xa tikonkulu Afrika wa vindlavindleka hikwalaho ka tihanyi ti endleriwaka vana va matiko ya vambi va kumekaka atikweni la Afrika-Dzonga. Hi amukela ni ku salisaka Veronica Sidumu loyi a mi kombiseke nongonoko lowu na Afonso Maguli ka vukhavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongoloko ya hataka ya Emissor Provincial de Maputo Gaza na Inyembani laha pelile.
17: Xitiku xa dzongeni
18: vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21:10
17: vukombisi bya madzungula ku endleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
18: Xitiku xa dzongeni
19: Radio Msambiki Maputo
20: hitlangelile hi 22:00 kunene ke a hi kumene a madzungula ya le dzongeni.
0: Mahungu ya vusiku ya dzongeni ka tiku muhlayi Veronica Sidumu. Sekretari jenerali wa bandla la Frelimo Shakil Abubakar namuntlha lana dropeni la ka matsolo ha ha xixenge xa vumbirhi xa ku bulisana ku va ku kumiwa tindlela ta ku vekisa kurhula lomu tikweni mabulu ma chiwaka dialogo national inclusivo. Rigoberto Shisano.
21: Lançamento de ambos aí, secretário-geral da Banca da Frelimo, Tatana Shakil Abubakar, representará a uma partido manganya na makume kakaka nzenika dialogo leri na kone ku hambiwa a ma message ku hamba na hambana ya ku hlohlotsetela leswi swi faneleka ku vuliva ka dialogo leri.
0: Rigoberto Shisano ni ku haxiwa namuntlha lana dropelela ka matsolo ka xiyenge xa vumbirhi xa ku bulisana a ku va ku vekisiwa kurhula tikweni tiro lanziwa ka secretary general wa bandla la Frelimo Shakil Abubakar. Ndota bandla la Frelimo shimsha tikunkulo Africa ya vindla vindleka ikola ka tihanyi ni madzolonga maendlelo aka vana va matiko ya vambi vakumekaka atikweni la Africa dzonga. Yentelelo wa mahungula wana Eduardo Figurão.
3: Mulubuzana Zakarias Mondlane avula leswaku maendlelo lawa machimisa avungano zwinga kona xikarhi ka matiko ya mambiri. Marito lawa amavali sonto leyi ndzhaku ka ntirho wa vukhongoti lowu endliweke lo mudorobela le Johannesburg ku tlangela ku hundza ka siku la nkhululeko wa tiko la Mozambique.
0: Eduardo Figurão ni ku vindlavindleka ka ndota ya bandla la Frelimo hi xiyimo xa tikonkulu Africa hikwalaho ka madzolonga maendleliwaka vana va matiko ya ku hambanahambana va kumekaka tikweni la Afrika-Dzonga. Le xifundzeni xa ka Masanjena xifundzankulu Gaza se ku ni matshamela ya ku tenga ndzhaku ka madzolonga ma vonekeke ma patiseke xitshungu mfumo ni lava landzaka mintirho ya ku hlayisa swiharhi ka muntu thiwaka Safar Mutemba hi entelelo na Alfred Muyanga.
5: Mhaka yi humelele ndzhaku ka loko avarhangeli va muti lowu u yimelaka swiharhi swa nhova Safar Mutemba va holoveke ni xitshungu na va tsimba xitshungu leswaku va xi nga lusa a tihomu kumbe ku hundze ka ndhawu leyi va nyikiweke yona ku va va yi tirhisa. Xitshungu hikuva xi titwa swa nga vinyi va misava xi yi mahlweni hikuva xi tirhisa a ndhawu liya laha xi nga le karhi xi lusa kona tihomu leswi maheke leswaku mun'we ka lava va nga le karhi va rhangela a ndhawu leyi vulavulaka ha yona Safar Mutemba a dlaya a ntlhanu wa tihomu ta xitshungu hikuva matshamelo lawa ma yelanaka ni ku va ku ni ku phoxa ka nawu a mfumo wa xifundzankulu Gaza hikwalaho ka secretary of state Jaime Neto hi lowu gemeke ku va ku nyimisiwa ku tirha a varhangeli va Safar Mutemba ni ku va nakona lava va nga le karhi va rhangela a
0: Alfred Muyanga ni ku vekisiwa ka matshamela manene ndzhaku ka madzolonga ma vonekeke ka Masanjena va patiseke mfumo xitshungu ni lava landzaka mintirho ya ku hlayisa swiharhi ka muti wu thyiwaka Safar Mutemba. Mfumo wa xifundza xa ka Maboti xifundzankulweni Yambani wu karhi wu khwavela varimi a ku va tihita ka mintirho ya vona enkongometweni na ku va ku tlakuxiwa bindzu ndzhaku ka ku luziwa ka mibyalo ku vonekeke hikwalaho ka timpfula ti neke xifundzankulu lexiyana. Le xidorobanini xa Matolari xifundzeni xa Bowani namuntlha ku pfuliwe vukombisi bya mabuku tirhi wu nga ta landziwaka ku ya fika 2 ka Julio ataka hi endelelo na Juvita Ngovu.
15: Ntirho lowu wu kumeka ndzeni ka ku kulungela siku la mabiblioteka li kulungeliwaka hi unka Juju ataka. Alcides Faduku, murhangeli wa xiyenge xa Industrias Culturais e Creativas, a ubyana hi hanyelaka ntumbuluko ni vuvhakaxi, a vuli leswaku nkongometo wukulu hi ku hlanganisa varhandzi va mabuku ni vatsali lava va nga ta kombisaka mabuku ya vona.
0: Juvita Ngofu ni ku pfuliwa namuntlha ka vukombisi bya mabuku tirhi wu nga ta landziwaka ku ya fika 2 ka Julio ataka. Muyingiseti wo rhandzeka lawa a ve mahungu ya dzongeni ka tiku ka nongonoko xitiku xa dzongeni la pelile.

0: se boti wa mina. Hayi mina lwe uni bonaku. Lano la vetela ku hlamba mandla. Kambi ish
1: sei iwa yini kambe maseve. Ikusele wa ya mati.
0: Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipwe kusane na yona. Ninga ta ku yini nilavaka kuti.
1: Ha. Ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho switsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama lowuya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swi tiyo kuni switsongwa tsongwane swa kona hikusa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama unge swivoni kambe swi kona. Nakona maseve tali wa mavabyi matlulelana naku. Hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha. Se swi vula swa ku ti dlaya hoxe.
0: Ish. Hi swoleswo u bi kona. Langusa. Loko lixa ku lomu hi khomaka kona na ku khomi vanhu vanyingi. Hi qhevulana ndleleni. Hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Shona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swifa. Loko hi maha leswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
2: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma.
3: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha

0: nga mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya vayaki tiko.
2: Hoyo hoyo ka nongonoko wa hina wa mafambela manene switaratwini. Tani hi xihena nongonoko wu le mavokweni ya Alberto Langa. Namuntlha hi lava ku tsundzuxana hi mhaka leyi nga tshukaka yi hi kanakanisa hi tlhelo la hina loko hi famba lomu switaratwini ni mimovha ya hina. Namuntlha hi ta vulavula hi Artigo 81. I mpimo muni wa byala wu pfumeleriwaka ku va u fambisa movha na u nwile. Rodriguez Chavani a hi tela ni nhlamuxelo wa hinkwaswo ni swikhatiso swa kona. A hi muyingiseni.
3: Swa tsimbisiwa a ku va u fambisa movha na u damelili a kopu kumbe xigadyana xa byala.
4: Ku tamela so.
3: So ku tamela na u fambisa movha u tamela byala.
4: Ku tamela kumbe ku veka ndzeni ka, ka movha.
3: Swa tsimbisiwa ku tamela xa ku sungula. I xa vubindzi swa tsimbisiwa ku fambisa na laha ndzeni. Kuni byala. Ulindzeni ka movha wako. Lomu ya ndzeni ku tshamaka vanhu. Nompodi ku va ni byala. Aburgini kumani na komadri na kompadri anana na xigadzana. Hayani. Komadri kompadri a ku hanani. Teka u ya beka bakajeni. Hayi ku teka u ya mukela xigadzana u beka na tlhelweni. Swa ku ja ho xipimisela na u famba ka ya wena. Ana u pfumeli. Teka xigadzana u fihla bakajeni. Nompodi u tamela. Ine mpodi xi va kona lomuya. Ana u pfumeli. Xa vubidzi. Anawu a wu pfumeli ku va u fambisa na u nwile. Anawu a wu pfumeli. Loko swoleswo swi enceka u fambisa na u nwile, pra mufambisi wa movha wa normal. Mufambisi wa movha wa normal nhla, wena ho ku va ni movha wakho u teka proyanti zweni, u teka u famba u ya, u ta tatara michumu yakho ya normal. Loko u kumiwa na u fambisa na u ni kusukela ka zero, ate 0,29 ate 0,30 o tsalwa multa wa miliki nyenchu metikashi when u mufambisiwa normal i movha wakho ho tipasiyarela ni ngamu kumbe ho tipasiyarela 0 ate 0,30 o tsalwa multa wa miliki nyenchu loko u kumiwa na oni 0,31 ate 0,40 o tsalwa multa wa 2 miliki nyenchu metikashi u khomeliwa karta swihlaswa ku u kuma multa u tlhela u khomeliwa karta pro ta tshava a lembe no nga fambisi movha loko ilika ku sungula
4: u khomeliwa u tekelu u tsaliwa multa wa dojime u tlhela
3: u khomeliwa karta
4: leswi loko ha malembe
3: a lembe no nga fambisi tenku ya hakela
4: ku sungula la
3: tenku u ya hakela multa pro u gama u ya hakela a multa a kumandwa maphoyiseni o u ya hakela na te o gamo famba o ya sinara a inibisão e o timbisiwa a go famisa mova a xipimo xa lembe loko loko songula loko vha kukuma na ili 041 até 070 a multa e 3500 meticais na sone o tsalwa multa 3500 o khomelwa karta o ni lembe no nga fambisa loko ili 071 até mais infinito até lá no até número de taca até lá no chino taca buvuca com lá o salva multa o 5 o tamalembe logo ele cau sungula a logo ele cau bid o salva multa o gama o tama a 2 anos logo ele cau bid o cumi willi na vez a lembe zolezo na o willi o aquele multa o cumpriri li lembe, o tshamili lembe. Uya, o etili lembe, ni chemuli li, jale, se nga eta lembe. Então, pa, utheli u kuma karta, so. Utheli u kuma karta jaku. Utheli u ya kumi wakambi ka ubidzi. Então, o tatsalu wa multa, ja o tatsama 2 anos. Loka kuma ka ubidzi. Porque, ao sina nua ben, então, tem que tsama 2 anos, na utinu ela vontade. Mas não pode durar no famisa mofa. Aso, 2 anos está tendo ela vontade, o pime sabe, ele suja a sua, eu tomei draco, ele suja a sua, eu tomei drava, não bem, a estratuína. Logo, com calta 2 anos, eu ia recuperar.

0: ra karta loko tlhela u kumiwa kambe ka u trash na ku nga khaluti sinkwano u khomeliwa karta i the fish
1: awana direito
0: lo awana direito u tomen dawe pele menje lo mu Mosambique awana direito
1: fambisa ka matiko
0: ya hapo uzuza tiko dzimbenyana u ta nwa kwa halo fambisa vontade kwa halo kambe lo mu Mosambique e um ano, dois anos, logo vai kukuma kambi na kunga kaltanga 5 anos. O comelo a carta de vez, awana a carta. Leso imu famiswa mova wa normal, imova wa.
1: E o mova wa yena, o fuka famba di trela sa
0: yena. A di trela sa yena. Já a loko i kanela hi i va famiswa ma shapa. La va bamba ka serviço público.
1: Ya. Ba pakela vanhu.
0: A serviço público tanto a taxista, tanto o imóvel antizueno, o transportar a colega, tanto isso bomba. A logo, o lintizueno, o fambisa movarela, a tolerância é 0,0,0. Yeah, a tolerância é zero. A coisa só, nada.
1: Não há copo.
0: Nada, a sucona. Ah, porque não é tolo, a sucona. A uli unga nina muncha, a uli unga fambisa imóvel, na opozile unga fambisa movha na uningati anyameni então loko u ngheniswa ka muchini a nenwa tola a muchini wo hlayiswa ku leswi swa tolo kumbe leswi i byala leti
1: hi kuma mhaka ya ku i ya byala ka muzimba wa balu
0: wa baba lwe u kumbe wa mamana lwe ya então lano a tolerance i 0,0,0,0 thank you utsalwa a multa thank you utsalwa multa wa 15,000 meticais. Yeah. Think utsalwa.
1: Wena mufambiswa wa xitshungu.
0: Eh. Wena mufambiswa wa xitshungu. Akufambisa xitshungu a hi hlayiso xapa. Botse ni movha wa ntizweni. Wena u fambisa xibomba xa ntizweni kumbe va ku niki a movha kwalike movha wa ntizweni u pakela xitshungu xa a va kulega vako. A tolerance i zero. Então think utsalwa multa wa 15,000 meticais. U tlhe u khomeliwa karta. U tata tshama lembe kumbe malembe mabindzu kumbe u luza karta de vez. Aloko o li conditor profissional, conditor profissional lwe kumbe famisa kamião, kumbe famisa amova wa kupakela a minchumu a swigodzo. Eh, loko kumiwa na wena u tsalwa a multa wa 10,000 meticais. Então unga vitisa hi maka muni aloko pakela vanhu ili 15 ambenya ni 10. Hi maka akupakela vanhu i responsabilidade de kulu.
1: Okay.
0: Yeah. Anau o a legislador, a fumo, a legislar que a sone, e que preservará a autônomia da vana. Yeah. Não pode vano vafa, não pode vano vavavissiwa, valimala, tem um acidente, tem um acidente. É por essa razão, e uma coisa é a multa em 15 para lá pagar a cavana e 10 para lá pagar a cachijumba. A loucura o kuma, o kumi, o fambisa mova, o zaimbangi, kumbi, o tlavija são kumbe o nishino a swidana danana a hizala manje imbangi xi qualquer tipo de xiku xincha ka ndondo então loko o ya chekiwa swikumeka leso u kuma multa wa 20,000 meticais. Então atimaka ta ku famisa movha na onwele itimaka leti anawu u yalaka ngofu swinene. Yeah. Engaçação é a infração mais grave. Yeah.
1: De todas
0: as infrações. Yeah. O Código da Estrada classifica esta infração como a mais grave. Quer dizer, há problema eles ao famisa no onwili, kumbe dzahili, kumbe nangondi ngali kone maka asidana danana kumbe maka swidzahadzahana kumbe imaka leyi yaliwaka ngofu sinene na
1: ngoma tlhelo.
0: Yeah, então é por essa razão as cartas já quando são casadas então.
1: Isso.
0: Yeah.
1: E naka, nivuti sala hi maka muni ni maka ya ku ni ku i mpimo muni wa byalo pfumeleriwaka ku va wo anwa munhu hikuva van'wanyana a va twa na va hi famba kolomu switratweni a ni yo bakopo ntso va nge ni a ku na mhaka a ni nwili ora ni ta phuza mati swi ta pumba ora nta ku yini so pelme ni vakanganyisa ni la ku tiva swa ku a hi le xa a xini endla swa ku ni la ku tiva yini ndava swa ku kahle kahle nga ve ili yini xi endla ka inga ve mpimuni wa dzwalo pfumeleliwaka hi na kona fontse kuni mhaka ya ku va a dzala ni ku tekeliwa a karta aku avantekile akuna na u pfumela ka swa ku ni tekeliwa karta si ni hilana la anda ku tiva kona nthlamuxelo ya kona hiko mhaka le ya ku tekeliwa karta ngopfungopfu le va yi ya lentamu vanhu va ku ni nge tekeliwi karta hi ku ni yo phuza bya lexi ni xi tivaka i ku tsaliwa muta ntsena
0: ya a timhaka ta mpimo swa ku i mpimo mune a ni hlayile swoswi swa ku ni nga tlhamuxela swa ku a loko u fambisa vanhu kumbe loko u pakela swijumba a tolerance i 0.0 a ku na swa ku neni wa khopo kumbe neni wa xivhuwana kumbe i xipunwana a tolerance i 0 nompodi u va ni byala anyameni nompodi u va ni byala angatini a tolerance i 0 ni hlayile futhi swa ku ku ni a loko li di 0 a ti 0.30 para mufambisi wa movha wa normal a tsaliwa multa a nga khomeliwi karta a multa emiliki nyenco hi mhaka muni a legisladori a wa dumba swa ku a lwe wa mufambisi wa movha a ni byala a nga tini manje a li en conditions ya ku kontrolora movha a vika tinghozi a hi nda xita a hi le en conditions nhlamufambisi wa normal i movha wa yena u famba a tipasiyarela swayo a wa khatisiwa hikuva a tsaliwa multa bodi a tsaliwa multa a nga makontinara famba porque a swi kota a ni ma-conditions ya ku a nga vhikelela a nghozi xitaratweni a nga vhika a nghozi tanto para yena asi nkomu para munhu mumbenyana a fambaka la xitaratweni bodi a famba hi movha kumbe a famba hi minenge a nawu wu li a loko u sedere loko u nwile a partir 0.31 tengi ku khomeliwa karta loko u nwile na u pakela vanhu kumbe u pakela swigotso kumbe u ni a swi byahabyahana nhlokweni tengi ku khomeliwa karta leswo a hi vontade bya pholisa kumbe hi leswi a nawu hlaka swona pero u ta kota ku kumpirira a purasi lebyi ni nga hlaya bya lembe kumbe malembe mabindzu na u li ni bindzu na u nga fambi na u tsimbisiwa ku fambisa movha hi leswi a nawu u hlaka swona hi nge swi koti ku hlaya leswaku a pra wa tinjira a nivel kumbe hi 0.5 kumbe hi 0.10 hi loko u nwa kopo kumbe makopo mabindzu a hi nge swi koti yini leswi hi kotaka swona i ku ku byela swa ku makwerhu nga nwi no fambisa movha u nga fambisi movha na u nwile ku ri kusa a leswaku nwa kada munhu ni munhu a na organismu byakhe kada a miri wa munhu wu reagira hi manela mambenyana podi wena u nwa kopo ni lwiya nwa kopo kwa ku swa ku zara 0.0 ka leswi ya ku zara 0.3 a hi swa ku michini wo fadlara a organismu za kada ni munhu dzi reagira hi manela ya swona podi munhu wa xikan'we wena u hantla umuka ya humula yena nga yi humula yena wena u humula ngopfu yena humula katsongo wena u lalela u jantara yena tlhasa punyapawu wena u nwi mati na u nga si jikanisara yena a nga danga nchumu ntao kada organismu na organismu dzi reagira hi mareagirela ya byona podi u dominara byala lebyi u nga gwendli byala lebyi entao a hi swi koti ku hlaya swaku nwana kopo nwana tikopo tibintsu hi kota ku hlaya swaku u nga nwi pro fambisa movha u nga fambisi movha no u nwile buki loko leswi swi endleka u ta khatisiwa
2: tiva ta mafambela switaratwini
3: vhikela vutomi byaku i bya vaakitiko.

0: Mwingisito Kuranzeka. Namuntla, tihlo ri ya vona a xifundzeni xa Kan'wamba kolomu xifundzankulu Maputsu, la hi endzeleke a swikanekiso swa Muwamba Sedi ni le a Saviela. Lomu ku nga ni mindyangu leyi xanisiweke hi ndhambi, kambe ka yona yin'wana se yi rhurheliweke ka mabayiru ma nga ni matshamela manene. Xifananiso i vatshami va le Bayiru Josina Mashele lava va kumekaka andhawini yin'wana leyi nga ni matshamela manene na va rhurheliwile ndzhaku ka ku va va xanisiwile ndhambi a Bayiru Matadoro. Lava va kombisaka ku tlangela a ntirho u endliweke hi mfumo wa ku va u va rhurhela ka ndhawu liyana ya le henhla swinene, kambe nakona nkarhini wa kona va humelelisile swikhalo swa vona ka murhangeli wa xikanekiso lexiyana hi ntshima a nga ku pfumaleka ka mati. Hi tlhelo rakwe murhangeli wa xikanekiso lexiyana a Njinyu Paiva loko a yangula ku vilela ka xitshungu a vulile leswaku vona tanihi mfumo hi ntirhisano ni vaseketeli va karhi va endla hinkwaswo ku va va kota ku hundzisa swikarhati leswi.
1: Hi kuma na hi bula na hi swona mnumzana la hi pedrero hi dya ku zama ku va hi kombela ka lava nyatimali nga hlayisa swileswo ku va va ta hi pfuna ni switini ni semende ni tisimbi a ku va ku ta yakiwa a tangi pelo menos la 5,000 litro ya mati hi ta swona leswaku hi ta swi kotisa kwini
2: mati lama ta swi kota ku va ku yaveliwa la hi masikunyana swaku u nga mandzhaku ku tlhela ku vuyisiwa kambe na swi koteka ku mati mariko
1: la na ntiyiso a ntiyiso a ni byela kulego wa wena swaku ku ni kampana yin'we va ki JJR hi leyi a yi buyisa mati hi mitorotoro a thangi la mililitro yi vuya ta yi yavela mati marhambi ya ngwana loyi wa moturista a kumane ni khombo a va ni accident afa entawu ku ve ni mbenyane a fambisa mitorotoro wolowo maji leswaku swi gamisi kuwina ni swi tivi mara ku ni programa leyi ya ku mejmu ku yakiwa thangi a empresa leyi ta swi kota ku va hi tshuneka haleni ni thangi ku va yi ta chela ka thangi lele yi nga ta yakiwa la
2: mhaka yin'wanyana leyiye xi ku valisaka ngopfungopfu varhambu ra xinuna vantshwa va kumeka kalani a Josina Mashele yi yelana ni ku ni makumelo ya mintirho ngopfungopfu i ndlela munhu yi nga kumiwaka leswaku vaseketeliwa nga va a ri ku nga kumeki tinkupuni lani ku swa ha tsundzuma swoswi kambe va kota ku endla xo karhi hi ntirhisano ni mfumo kun'we wu vula murhangeli leswaku a tiva ta wu yake ntsweswi hi ndlela munhu yi nga kumiwaka xikun'we ni van'wamabindzu
1: a ntiyiso a ntshimatshima ni nge yi hlaya maji a ntiyiso ku ni a nkomponi yin'we yi julaka kolakola ka bayiri leyi va ku i Agro Park yi ni programa ni khaneni loyi wa gerente wa kona a ku a ni va ni programa la ku va va thola 2,500 wa vanhu na tshemba swaku yelweyo ni yoleyo nga ta kumeka lani a ta swi kota ku va a tshinzekela ka komponi leyi
2: va ta thola 2,400 95 ku la se ni vona ntlhelo wa vuvabya lahalo se va kola
1: va vona maxi na tshema swaku loko ta tlhelasa nkama a nkomponi yeleyo yi hlaya swaku hi dya wu sungula ku va yi thola ha va ta swi tiva na vona va ta swi tiva eke swoswo ni nge vala pena entawu a verdade yelweyi wa nkulu wa vona wa empresa leyi hi khane i mungani wanga a swi kotile ku va ni hlamusela a ni koma ni projeto dza kona projeto muito grande
0: kasi tlhelo ra switarato hi bulile ni murhangeli wa nhlangano wa vatleketli va misava lweyi a vuleke leswaku ntirho lowu va wu landzaka a wu na byalanga hikwalaka ku va a switarato leswi va swi tirhisaka leswi va kombiweke hi mfumo ku va va fambaka swona a swi na matshamelo manene mhaka yi endlaka leswaku va heta nkarhi wo leha swinene ku va va kota ku ya chulula a misava va yi tleketlaka hi tlhelo rin'wana Isayeji Mathevuye a vule ni leswaku switarato leswi swi tirhisiwaka hi mimovha yo tala a swi tiyiseli ka mimovha leyi yi tleketlaka misava
3: hi ku cela misava a hi na ma-difficultad a hi na ma-problema hi ntamu maxi a ku teka misava ya fika dropeni a movha wa heta ma-2 hours xitempe hi mhaka switrato swi kha swi nga tshamisekanga
4: switrato leswi hi swihi swa ko
3: i switrato leswi hi nga nyikiwa hi mfumo pura hi swi tirhisa hina vaceli va misava pura ku famba amakamiyawo ya hina hi ku makamiyawo ya hina i makulu a loko ma famba hi ka switrato leswa swa mfumo leswi ku famba ka xitshungu a xitrato a xi heti vhiki wo hweti na xi nga hohlokelanga makamiyawo makulu hi ntamu ntamu porisi guverno a nga hi nyika a ndhawu ya ku hi hamba tindlela wa switrato swa hina swa ku hi ta kota ku fambisa makamiyawo ma fika
4: kambe swo swa mfambiko
3: a da hi fambi kona porke a switrato a swi tshamisekanga kusukela ku nga na timpfula mpfula leyi nga na sweswi ivi yikulu hi ntamu ya misava hina leyi ya madaka ntamu makamiya hi ku khalita kan'we ma hambi mpfilumpfilu ya yikulu strek se pura ku reparara switrato a swi na byali ku ni lava nga ni ku ni ma-associasawa ma nga nyikiwa switrato swa ku ma swi hamba ma ni tirhisana ma tlhama kobrara maxi ma va ni ma-difficultad hi ntamu ya ku swi lunghisa switrato
4: lexi ku khaliwaka swinene hi xona xa ku nghenela xidoropani na ko va ri hi wo makamiyawu lawa
3: makamiyawu kahle kahle xitrato lexi xa ku nghenela doropeni hi ntiyisa xi pfumeleliwe hi mfumo swa ku makamiyawu ma famba a mfumo yo gama pfumela hi ku hi nga peta dokumente hi kombela swa ku va hi nyika mpfhukanyana wutsongo swa ku a lava nga ri xiponsavele switrato leswin'wana va kota ku lunghisa kombele ngi ve ma-abril sweswi ya loko ni nga phazami maxi a te sweswi a va se swi kota ku lunghisa hi mhaka ya makuxto ma lehile apa a swi na byali a swi na byali se xitshungu na xo xigame xitshungu swa ku na le a lava hlaya swa ku hi ntshimantshima a makamiyawu ma hala ku huma la purisi xitshungu xi nga pfukela a makamiyawu swa ku ma nga ha khaluti laya
0: Anjinyo Paiva a humelelisile ni ntirho mfumo u endlaka hi ntirhisano ni nhlangano u endlaka ta ntleketlo wa misava a mugangeni loyana wa xifundzankulu Maputsu kongometeni wa kuma ku yamtswisiwa xitarato xikalaka xi nga na matshamelo manene
1: a ntiyiso hi leswi hi kuma na hi bula na hi swona mnumzana la ipedrero hi dya ku zama ku va hi kombela lava nyatimali nga hlayisa swileswo ku va va ta hi pfuna ni switini ni semende ni tisimbi a ku va ku ta yakiwa a thangi pelomeni xi la 5,000 litre ya mati hi ta swona swaku hi ta swi kotisa kwini
4: mati lama ta swi kota ku va ku yaveliwa laha hi masikunyana swaku ku gama ndzhaku ku tlhela ku vuyisiwa kambe na swi koteka ku mati marko
1: laha na ntiyiso a ni byela kulego wa wena swa ku ku ni kampana yin'we va ki JJR hi leyi a yi buyisa mati hi mitrotoro a thangi la mililitro yi vuya ta va yi yavela mati marhambi ya ngwana loyi wa moturista a kumane ni khombo a va na accident afa ntan ku ve ni mbenyane a fambisa mitrotoro wolowo maji swaku swi dlamisikwini a ni swi tivi mara ku ni programa leyi ya ku mesmo ku yakiwa thangi a empresa leyi ta swi kota ku va hi tshuneka haleni ni thangi ku va yi ta chela ka thangi lele yi nga ta yakiwa la
4: mhaka yin'wanyana leyiye xi ku valisaka ngopfungopfu varhambu ra xinuna vantshwa va kumeka kalani a Josina Mashel yi yelana ni ku ni makumelo ya mintirho ngopfungopfu i ndlela muni yi nga kumiwaka leswaku va seketeliwa nga va a ri ku nga kumeki tinkopuni lani ku swa ha tsundzuma swoswi kambe va kota ku endla xo karhi hi ntirhisana ni mfumo wun'we a wu vula murhangeri leswaku a tiva ta wu yake ntsweswi i ndlela muni yi nga kumiwaka xikun'we ni van'wamabindzu
1: a ntiyiso a ntshimatshima ni nge yi hlaya maji a ntiyiso kuni a nkomponi yin'we yi julaka kolakola ka bayiri leyi va ku i agro park yi ni programa ni khaneli lweyi wa gerenti wa kona a ku a ni va ni programa la ku va va thola 2500 wa vanhu na tsemba swaku
0: Laurio Ubisi imurengelo wa mintirho ya tavu yake hi ximu xa xifundza xa Kan'wamba lwei na yena avuleke leswaku se u kona ntirho vo yendlaka u kongomaka ku lulamisa xitarato lexiyana xohlotuweke hi makamyahu ya misava ntirho vo yendlaka hi ku khomisana ni nhlangano wa tautleketli ra misava
5: maka xitarato ya swi tiva hi ku endlela ku swa tika hi mhaka inga i tikaka ka tiko la hina hinkwaro la misaveni manje muwamba a wa tirha ku ta kota ku swi tshuka hi kota ku mimovha vanhu ni leswi swo tala swi kumeka swi endla mintirho ya swona ya zama ku lunghisanyana xitarato hi ku laha tikweni la hina ra Kan'wamba hi ni maribye hi ni misava ya ku ya hi pfuna ku hi lunghisa switarato swa hina
4: matshamelo ya swona hi swi ni Muwamba Mbondo ya Magudi Saviela matshamelo wa
5: swi ni ku fambe swa fambeka switarato swa hina ku va ku a ni nge hlaya swa ku swi lunghile swa ku a ku kala ku ka bindzuko swo swa fambeka ya swi kota movha ku yi suka hi lani street to said ku ya fika mapontu man'wana manje ntirho lowu wa ku a yi nyimanga hina komu guverna hi tirha ka ku zama ku lunghisa mhaka leyi ku ra hi ta kota ku garantira ku swifuyu mimovha ni leswo tala swi kumeka swi famba
4: kutani leswi xa ku nghena laha xidoropani xa Kan'wamba vachayeli va movha va calasterak va ri vinyi va mimovha leyikulu yi tleketlaka maribye misava a va pfuni a ku ya mtiseni ka xona mfumo wo endla yini ntirhisano ni vo va vinyi va movha leyi
5: a loko ni ku a va pfuni ni nga ve no phazama ku ntirho leyi hinkwayo ni nga yi hlaya laha hi kumeka yi tirhisana na vona ko va ku a swi tsondzoma a va swi na byalisi swi pfa swi tsondzoma maxigama hi kota na ku tirhisana hina na vona ka ntirho lowu wa ku fambisana na ku lunghisa xitarato a xitarato lexi xa ku huma xi ya a N4 xi vulavurisiwaka hi tirha na voho ka ku swi lunghisa ko va ku hi leswi ni nga hlayisa swona a va na byalanga loko hi vulavula ku a hi lunghiseni xitarato lexi pfunaka hina hinkwenu a xifundza la xa Kan'wamba
0: a xikanikisweni xa le ka mavile a nga sabye mabayiri ya le Matador na xikizela hi wona lama mbombeliweke ngopfu hi ndhambi mhaka i kalaka nga na byalisi a vutomi xikombelo xikulu xi humelelisiweke hi vatshami va miganga liyana i ku va va yaveliwa timbewu leti va nga ta tlhelaka va ti byalisa a xintshwa
6: mhaka ya ndhambi papa yi hi hlaselile mati va pfule mata ma fika ma nghena lomu makaya se ku fikala ka ku hi rhurha hi kumeke xikolo hala a sekondari se hi tshama ku hala xikolo hi tshame xipimi xa vhiki se magoma se ma baxara se hi tlhela hi tlhelela hi vuya kaya se hi yo tlhela hi jika hi ndzhaku hi byala
7: Carolina Mazaya bya famba mara a hi kume ku xanisiwa hi ku mati mara bya famba mukisi mabyelanyana hi kote ku vuya ku lomu makaya
4: aloko uwa u pariti wa uwa u gama u sekeleka u tigubuta rithulu u gama u ya mahlweni se swo swintswini leswi mi endlaka swo n'wina ndzhaku ka ku va mi hi xanisiwile mati lawa
7: a yo tshama hi rima ku masin'wini
6: nomsa Antonio Kubani vutomi papa a byi fambelana kahle hi mati ku mati loko va pfula la barajana ma hi fikela endla ka makaya lawa haleni
4: ku baraje hi kola ma sungule hi n'we ku
6: ma sungule hi makaya lawa haleni papa
4: mi swi vone njhani mi hanye yi
6: papa hi veni ku xaniseka hi ku la swi lave swa ku hi suka ni vatsongwana hi rhwalele timpahla hi ya tshama xikolweni sweswo papa hi rima tlhelele masin'wini hi rimaku mavelela ku sungula papayi lawa ma fambeni mati se hi yo tlhela hi tlhela hi ya rima se swa yantswanyana sweswo ku hi ya rima swo danyana swin'wana swi humile
4: swo da laha ma pfanga ni ku rhumbuka se ma leswaku vayengeseti va swi twisisa swaku ndzi ni vulavulaka hi swo mavelela ma pfanga ni ku rhumbuka
6: ma rhumbuka ma rhumbuka papa
4: ma huma ni mitshetso
6: ma huma ni mitshetso
7: Carolina Mashaya
4: Carolina u endla yini
7: yo rima papa
4: se we u byala yini
7: byala wo mavele
4: ni yihi
7: o mavele ntini mhlata
4: nyangana amsavale ingilo hi kun mavele kamsavale
7: wako
4: inonile se la ka nwamba ngofungufu kula saviele ngako kutibwa ngofu lwanga kuleni lalo ku kulolwa saviele ari nivuyele zwidluwana swiko
6: Suko papa e barrage.
4: Sule barrage.
6: Suko papa e swakumeka. E barrage.
4: Se swi xavisiwa ku hi.
6: E swidluwa. Swi xavisiwa e barrage. Loko swi lava e barrage swa xavisiwa.
0: Handle ka ku xanisiwa indambi. Murengeli wa Bayro Matador George Chemani a humelelisile swikarato swin'wana anga ku dumeliwa hi swihari. Nkarhi wo tala swi xakatsaka a mibyalo masin'wini.
8: I khale na ikarata swiya emhaka ya swihari rikambi kola hi nga koho swa ndlula hi kola swihari la a un bloko xa madu bloko 5 ki wachukuto swa ku swikulu na switsemakanya swi tshuka swa swa kumeka hala xinyangwanini tshuka swa ku tsanga i ndlela ya swo hi hanya na swo kulu maxi ku enceka swa ku hi ku enceka swa ku ina na swa swihari leswi i swa mfumo loko vanhu va yiva loko swi va yiva vanhu swi ni vinyi maxi loko swi wona emasin'wini ka vanhu a swi na n'winyi wa yi vona
4: swihari leswi huma eka ma-fazendat brevue kulomu
8: ina swi huma hi kolomu maparki lomu va hlayaka swa ku ni na va fuya swihari leswi pirhaku vini swi pfuneta xitshungu wa swi vona se hi leswi swi karhato swi nga koho hikuza hi makhambi yo tala va yeliwile vanhu lava ku ya kombela ku vini va hlayisa swihari leswi maso kumeka leswaku na vacho ka va swiphikiza swa kona na swa vona na swi vona maso se loko swi dlayiwa ku pfuka pongo hi ku sambe kola internament loko voto swa ku dlaya xihari lexiya ana wa upfumeni ntanko kwalano ku ni swikarhato manje henhla ka leswi wo mfuma ni vhelo lokana wo hambe swifurso swinene poko tempo ku ya tlhanganiwa ni district ku khulumiwa hi timhaka leti ta conflict nyana leyi lani ku kumekeke leswaku hi dyondzo enkonzonto ku kumeke leswaku inana ku fanele ku veni ku tlhanganiwa ni vafuyi va swihari a ku veni ku pfaliwa da ponta ponta leswaku swihari swi tshama ndzeni ka siriku ya swona
0: hi tlhelo ra Davudawu murhangeli wa mintirho leyi hi xiyimo xa xifundza xa ka N'wamba Aulina Vilankulu a rungulele ku va va endla hinkwaswo nkongomitweni wa ku va va lwa ni ku pumba nhlayo ya vanhu va khomiwaka hi mavabyi ya mixakaxaka lani a humeleliseke ya dzadzedze ku vuyelela ni man'wana hi ku endlela ka wona na ntalo wa wona ma vangiwaka hi tindhambi ti vonekeke
9: a wu dawu eka N'wamba li wu kahle hi koni lano na hi amukela vavabyi lava buyaka hi makaya ka voni na va lava ku dayiwa mavabyi hi ndhawu yina yi kahle khani mambo
10: i mavabyi muni lawa mu ma yamukelaka hi ntalo haleni ka xipiritana lexi
9: hi ntalo hi amukela mavabyi ya malaria loko hi vona tinomero ta hina hi vona swaku lembe li nga hela hi kumile vatili 366 wa vavabyi vanhu na vavabyi hi malaria lembe leli va yo yengesela para 758 swikombaka swaku hi yengiselile ensenti 7% ka primeiro trimestre ka tiweti ta ku rhanga ta tinharhu ta lembe leti a xivangelo ku ve a ndhambi leyi nga yinceka lano ka N'wamba yi ncile ku ve ni mati ngopfu lawa ma tshamaka na manyimeke a kusuhi ni mingintari ya vanhu a mati lawa ma yinca ku va a tinsuna ti kuma a mbangu wa ku va ti kula i ti tlhava vanhu lava tshamaka kusuhi ni na voni ku za ku yengisela a ntsengelo wa malaria ka madiaria nakona swa yinceka kusa loko ku na mpfula ngopfu a mati lawa hi phuzaka a ma basanga kahle ku va male manhu ya makaya hikolano ma nga va ma ve ni xipfungo ni xitsongwatsongwa swivana ku lexi xivangaka ku va vanhu va vuyelela ngopfu.
0: Mwingiseti wa ku rhandzeka igemeta kola hi tiseke vutomi bya vatshami va xifundza xa ka Nwamba ngopfu lava xanisiweke hi ndhambi.

Kunene swa ku khala swi nga heli swa hlola hi bekisi kunene leswaku worality draft a ta ve vunanga hi zindzaka leswaku hi ta kuma ultimo journal laha ya loko yi ba nsimbi ya 23 hours na 30 minutos.